0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:12 na. Ayan, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Covering yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, sa pasensya ay may gala kay na late yun si Papa Kebs. Kaya na ako'y gihatod mga higala. Ayan, so may gani, nakaabot yung taon tadali sa atong istasyon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, madunggan sa 90.9 Light FM. Uga, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, kamusta man mga higala. It's already Friday mga higala. It's August 28, 2026. Ayan, so gamay na lang pipila ka mga adlaw mga higala. So, bare months na ta. Ayan, so paldo na sa daani. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw karon diha sa itong mga isig kabalayan mga higala sa mga establishment. Ayan, so good morning sa itong mga bagong nag-open diha sa itong mga kananan mga higala sa mga bake shop. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
2: Ayan, so pasensya ay mga higala, wala ko gahapon kaya nag-kwani sa Pris Freedom mga higala. Ayan, so nami sa Unflow gahapon. Ayan, so dito may nag-seminar mga higala o ga-launching sa Moang Kapihan. O ga-thank you sa to ang mga speaker gahapon with the City Information Office. Ayan. O sa to ang mga kaubanan sa LMB mga higala. O gapo kay gahapon mga higala. Kaya may sabutan about sa digital na media mga higala. Ayan, so natay mga misinformation, malinformation, ay disinformation. So dagan mi na learn gahapon sa moang seminar mga higala. Ayan, so mo nang kami mga media, ayan, so mo nang dapat yung factual lang yun mga higala. O neutral lang mi na lang mi sa tunga mga higala. Ayan, so sa mga gustong mo text, ayan, so available itong hotline number sa 09-12175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga establishment. Ayan, diha sa mga kwanpod sa day sa mga eskwelahan. Ayan, so thanks God it's a Friday. Ayan, sa itong mga kwan diha. Automatic na na.
1: Ayan!
2: Pag thanks God it's Friday, magsabot-sabot na na kung asa na na unya. Ayan, so asa man mo unya kay Laminag. Ay, amrag, sweldo siguro ugma.
1: Ayan!
2: Paldo kayo. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa palengke mga higala diha sa Ulingan, dira sa sapatusan mga higala diha sa nagabaligag karne, prutas, gulay, manok, o diha sa Ulingan. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
2: Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukuhan diha sa Mabuhay. Ayan, so good morning kaninyo katatay. Ayan, so good morning si Mohatay. O sa itong mga tigpaminaw diha sa mga gasoline station. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: O
2: diha sa Rose and Manolet. O diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning.
2: Ayan, so gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Itong oras may gala, alas 8:15 na. O kinikula sa hatod kaninyo sa Vital C.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ayon sa available ato ang Vital C sa mga piling butika Mangigala o soon Mangigala, available siya diri sa atong station diri sa Infinite Radio Mangigala. Kay kaniya to ang Vital C, gentle kini sa tuntian Mangigala, so dili ingon na magsakit imong kutukuto. Ayon sa mga made from veggie capsule o nagasuporta sa inyong daily wellness, labi nagkaroon Mangigala, nagsugod-sugod nagulan, ayon so kusog na ang labad sa ulo, gasipun Mangigala, muna nga paliguna inyong immune system, gamit na mo o Vital C. Ayon sa itong mga tigpaminaw karon na nagagamit og Vital C, ayan, so thank you very much mga higala. O sa itong mga tigpaminaw karon na nangitag sabon, ayan, so available ato ang Cutis Mistisa, Kanataya, Carlo Tupaya Soap, and Glutathione. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw na naay oily skin, mga uneven skin, parihan ni Papa Kebs. Ayan, so kusog yung motor sa Papa Kebs, wa my choice. Ayan, so gamit na mo og Cutis Mistisa Mangigala o pagkuman ninyo og sabon gamit Mangigala. Ayan, so gamit na mo og Kesa Fragrances. Sa mga gustong humot, gamit na mo og Kesa Fragrances. Ayan, so itong mga tigpaminaw diha na ay mga office work Mangigala. Ayan, magpa-impress sa crush. So sana all. Itong kabataan Mangigala, no, hili kay magpa-impress Mangigala o kaya nga magmaydi-maydi din sa social media o kaya mga pang bulak-bulak na words. Kita sa una Mangigala, mga 90s, magpapansin sa crush mo, agi-agi man ta silang classroom. Pero karon wala na, magpapansin na kagka ng mga post sa social media. Diba? Diba? Lahi na kaya ang mga kanang mga discarding galawan na to liha. Ayan, awesome na ko sa mga gusto mamalit mga produkto Mangigala. Ayan, sa available po dere sa atong station ato ang Vegemax Capsule. Huwag ato ang Aroma Oil mga higala. Ayan, so pwede mo mag-visit dere sa atong station dere sa Bongkaw Street, Barangay Santo Niño. Kilid lang mi sa PCIN dere sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo pawala Mangigala. Tuklura na lang na kay under maintenance pa mo ang doorbell. Ayan, so pwede mo mag-visit dere Mangigala. Okay, mapalit ang mga produkto diri. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni Sikoy, diha sa Buhangin, Diho, ayan, Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Donato family, ang Tulibas family, and ang mga Ulang family. Ayan, so good morning kaniyong tanan. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen mga higala, diha sa Balutan. Oga, yes, naghapon sa Tuganay, ang purok sa Tuganay mga higala. Ayan, so patsinsyae kang DJ Tekla, wala may kaadto kay nanimba man sila. Ayan, so ako na lang, so maulaw mapuko ako ra isa. Ay pa lang one man army. Ayan, so patsinsyae yung DJ Tekla. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit, especially diha sa Talaingod Mangigala. Ayan, so okay na bang dalan sa Talaingod? Ayan, so gwapo siguro mag motor-motor diha, no, soon Mangigala, pag okay na ang dalan diha. Kay basig din ako kayang mga dalan ba na di pa biya ako expert mag motor. More on basic ra biya ako Mangigala. Ayan, so dito sa ito ang topic for today mga higala sa adlaw ng Biyernes. Ayan, sa excited ng uban kay trabaho ugma papakibs pero magtrabaho manggihapon. Naandan ako na muli ko paghapon pero nag uban nag-ilis mag-schedule. Ayan, sa wala lang sa ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, sa kabilo ko mga higala kay tanan siguro makarelate ani. Ayan, sa itong topic for today na unsang nga app ang imong gina-open, tagabuntag o gaano. Ayan, syempre Mangigala karon lahi na sa una Mangigala. Every morning dati, mag-pray karon kay cellphone unahon. Ayan! Ay ko yung nag-dili ko, tama, no? Ayan, sa ito ang topic for today. Unsa ang app ang imong unang gina-open taga buntag. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. So, unsa na app ang imong gina-open taga buntag. Papakebs, katoko ang kwan, papakebs. Ako ang parcel sa Shopee kay basig na yung parcel unya. Ayan, malagin na ba? Sihirag ka parcel ba? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At ang oras mga igala, alas 8:21 na sa pagbalik na ito ang pangbasaw ng mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so mga hatag sa kogkanta mga igala. O ni sikat kayo ni dati mga igala. Ikan kang Brian McKnight. Ayan, so nagka-top di sa Billboard around 2016 or 15 mga igala. Ano yung katahang marry your daughter. Ayan. So, sana all marry your daughter. Ayan. So, sandali lang sa top radio hit sa morning edition. Cover to yung DJ Papa Kev. So, I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Akong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, kwanar, taas, tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulmula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihilang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha kay mga isoon, obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidimak.
2: Indang di Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris, na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan, kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10, Robayo Capsule, Power 10. Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Mga kaigalaan, mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, Mega Pure Herbal Capsule,
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 Capsule.
6: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
8: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. busa akong gina-recommender sa tanan nga namati. Na magsulay mo aron inyo sa mga experiencehan. Nga di na maayo guide ako sa akong gilati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
10: Oh, no!
9: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

Ayan, so available na rin ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ito ang Clay Gel Coffee Mix. Ito ang Jassy Mangigala. Ito ang Nong Lading Essential Oil. Ito ang Viscomac Eye Drop. Ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Huwag sa ito ang mga tigpaminaw karon mga higala. Ayan, sa ito ang nangita o produkto sa EXL Mangigala. So available siya dari sa itong station Mangigala. Huwag na ito ay papremyo sa EXL. Ang inyong promo mechanics Mangigala. No? So purchase lang Mangigala sa buy any EXL products. Palit na mga EXL products worth 200 or more. So every 200 ninyo na palit Mangigala sa EXL product, nana mo'y one raffle entry. So every 200 Mangigala, so one raffle entry. So step 2, place the EXL products inside the envelope as proof of payment. Ayun, sibutan niyo sa envelope ang inyong mga proof of payment Mangigala, mga EXL products. Example, isa ka pad na capsule, 3 ka black coffee sachet, 7 EXL coffee, 17-in-1 sachet Mangigala. So, pahibalo lang ito Mangigala, no? Sa isa ka envelope, ibutang lang dito ang 200 worth na purchase sa EXL product Mangigala. So, 2 ka envelope, worth 400 pesos, basta 200 per envelope lang Mangigala. Ayan, so pag ibutang dito sa envelope Mangigala, ito ang full name, complete address, and contact number. Ayan. So, ito ang mga team paminaw diha. So, pwede mo mag butang diha sa envelope ha. Full name dapat ako. Full name, complete address, and contact number. O, step 3, drop your entry. Your sealed envelope in any of our official drop boxes near you. Ayan. So, nadri sa station sa Infinite Radio ang drop box Mangigala. Ito ang official drop box sa EXL. So, pwede mo mag-add to Dream Mangigala o ibutang o itagak inyohang raffle entry. So, reminder lang ito Mangigala, no? Pag dili kompleto inyohang name, address, or contact number, automatic mo disqualified. Ayun, so mo nang dapat jud ibutang yung full name, full address, and contact number dapat kompleto Mangigala, no? So, dili pwede angga. So, mo nang kompleto jud siya. So, this promo is open to all EXL product users, and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan, busa, gamit mo kay EXL products o ipasa inyo ang raffle entry. Ayan, nagdari lang gyapon mo gapaminaw sa programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kapatid yung DJ, DJ Papa Kevs. Ang nagsasabing, bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na padulong pagpamahaw diya. Ayan, so kamusta ito ang paghikay-hikay diya sa ito ang kusina mga higala. May uban mga higala na magpalit na lang sudan mga higala. So, may uban na kulang na sa oras, kailangan na sila mag-lakaw mga higala. Manang kanang mga ready-made na mga sudan. Ayan. May kung magluto pa sila, it takes time. Ayan, so good morning guys, ito mga tigpaminaw diya sa bus terminal dara sa Panabo City mga higala. Ayan, so good morning kinito na yan. Ito ang mga drivers karon. Ayan, so kamusta man. Ayan, so napaman siguro yung kwan siguro nun. Napa siguro yung trabaho, ay klase ron. So, na siguro. Ayan, so good morning sa ito ang mga teachers karon ng mga students. Ito ang TMU dari sa Panabo City mga higala kay pag-agi ni Papa Kev sa kanina na ay nadakpan. Ayan, so muna mga higala, ay dyan mo kumpiyansa mga higala. So dapat mag-helmet dyan mo, mag-sapatos. Ayan, kompleto nyo hang papilis. Ayan, so dili pwede nang kanang dili incomplete ang pag-drive nyo mga higala para dili mabira nyo hang lakaw. Ayan, so tuloy-tuloy inyong lakaw. Ayan, so si Papa Kevs, mahadlok dyan mag-helmet. Ay! Ayan! Mahalaga, igang, basta helmet dyan, protector na sa ulo. Ayan! Ayan, so dito sa ito ang topic for today na unsang nga app ang imong gina-open every buntag mga higala o gaano. Ayan, sa so mga gusto mo text, text sa mas itong hotline number sa 09-12175-1291. O good morning sa ito ang mga tigpaminaw diha sa ulingan di. Ay, ayan, so good morning kaniyong tanan. For sure na naminaw na sila diha. Ayan, sa so kang nanay diha o gadara sa kapihan. Ayan, so good morning kaniyong diha. Good morning! Ayan, so dirita sa ito ang topic for today na unsang app ang imong gina-open, tagabuntag o gaano.
Ayan, sa drita kaya nga texter 3646. Good morning sa mga DJ. Greet lang ako si Uncle Jude na naminaw pod sa ilahang balay. Ayan, no, good morning sa mga Uncle Jude. Ayan,

taga-asa man si Uncle Jude. Ayan, so thank you kayo ha, kay na Mina, mong Papa Kev. Palagi mo ka-relate sa mga music ni Papa Kev. Ayan, so ana pa siya na messenger kay mag good morning ko sa kuang Palanga DJ. Sana all. Ama dyan, every morning, pangitawan dyan mo ang mag good morning si mong Palanga. Kung wala gani, mag emote-emote din ka. Ayan, sa dirita kang texter 7834, Bible app ako ang gina-open every morning, Papa Kebs, kay prayer Jude before mag-start ang adlaw. Ayan, so which is tinuod Jude mga higala. So mag-pray dapat every morning na. Thank you Lord for this day. Ayan, so mga nang i-guide mo na kompleto niyong adlaw mga higala. Ayan, so mga nang thankful ta na nakamatata, pero nang uban Jude na ungrateful kay pagmata pa lang gani, masuko na dayo. Ayan! Pasangin lang pang alarm kung anong dugay na kamata. Ayaw! O na, dyan mga higala na pag sa'yo yun mo manglakaw, ayaw pasangin lang alarm. Ayaw! Ayan, sa dirita kang texter 0053, Facebook app, gi-open ako every buntag DJ kay Diritso Dayon sa memories sa kong last nag-post few years ago. Ayan. Ayan! Nag-throwback yan ang mga Facebook mahigala o memories, no? Ayan! Kung sa'y mo hanggi pang post year 2010, 2016. Ayan! Tingalan lang, uy, payatan ako, Dri, uy! Ayan, sa dirita sa uban pa na text gikan kang 9634. Good morning si mo DJ. Greet lang nako og may buntag si ano, tropa nako na si Orly og si Uncle Babart. Ayaw! Yung Uncle Babart. Ayaw! Ay, mga tropa at sa asa kanina na nanarbaho ni sila. Ayaw! Feel ako close kayo ni sila, di ba? Ayaw! Ayan, so good morning kang Orly and kang Babart. Ayan, so kaya sa Babart. Ayaw! Ang ako na, siya. Ang ako na DJ kay katong TikTok kay magtanaw ko og mga musayo. Ayaw! Masa man ang sayaw, ha? Ayaw! So, kato siguro ng Brazilian dance. Uso na kayo na. So, how na kayo muna yung mga bata ng Brazilian dance? Ayaw! Ayan, so, direct sa uban pa nag-text. Ayan, so, gikan kang texter 5764. Messenger ako, DJ, kay base na yung mga chat sa teacher sa kong anak. O mag-update chat nga wala na ko nabasa anang gabi. So, tama dyan mga higala, no? Kanang mga teacher mga higala nagabuhat sila og GC para dito na mag-coordinate ang mga parents mga higala if ever na walay klase, naay klase, naay activity, naay himuon na activity sa school na kailangan paliton. Sa mga nang convenient na dyan kayo mga higala, sa una, matingala na lang ka na activity ang eskwelahan niya. Wala ka kipababalo sa imuhang anak. Ayaw! Ayan, sa dirita kang 0047 Facebook lantang og reels. Basid na nasa ko'y makita nga salida nga ganahan kayo ko. Ayaw! Ayan, so shout out kang Ma'am Rose, na addict na siya anang mga kanang movie na reels gani. Ayaw! Kanang short story na reels niya, puros AI. Ayaw! So, gusto na kayo naroon mga igala, no? So, maglibog na lang ka pag ato sa Facebook reels mo, tanaw ka for 9 minutes, sige. Nya, mabitin ka, nya, pag tanaw ni mo, wala ka kabalo kung asang sumpay ato. Pag problema na lang ka, asa ka mangitag sumpay ato. Mana na ang uso sa mga kwandron sa mga nagagamit og phone. Dito na yun sa katong reels na kanang story-story. Ayan, so good morning din sa mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, kang LM and kang Gendry. Ayan, so good morning sa inyo ha diha. O kang Kuya Janjan. Ayan, so kamusta ma to ang adlaw-adlaw? Ayan, so puhon-puhon siguro by November, magkita-kita na punta. O sa kuang mama diha sa Sulup Central Elementary School. Ayan, so good morning si Muhama. Sa kuang mga kauban na teachers diha. O sa kuang mga igagaw na teachers kang Langlang, kang Ati Nikki diha sa Digo City. Ayan, so good morning kanimin diha. O kang Ati Winlove sa Santa Maria, Davao Occidental. Ayan. Good morning po sa tuang mga public teachers karon and private teachers mga higala. Ayan, so dirita sa tuang topic, Papa Kebs.
unsa ang imo ang unsa nga app imong gina open every morning o ga ngano ayan. Ako ang manghigala every morning, ayan. So, kwan siguro katong sa alarm. So, wala lang ko manong migala. Ako ang phone daghan kay alarm. So, ginaset na ko na siya para dili jud ko ma-late jud or dili na ko makaligtaan na, uy, mawari ni kong trabaho. So, kailangan na kong alarm may gala. Pero, pasalamat po kong may gala na every alarm sa kong phone mo, bangon man jud ko. Naiuban good na, dili mo bangon. Dayon pag-alarm, masuko pa kay ngano, pag di daw mo, wa daw ni tingog, pero natingog judi ay. Ayan, so ako ang manigala, alarm jud. So, every time I woke up in the morning, sa nag-kwan ko, so alarm jud ko. Pag-afternoon, alarm japo. Eh, kaduha siguro ka ng Facebook siguro. Ayan, so, kaya kung Facebook manigala, puros mga balita, mga current, mga pahitabo manigala. Katong sa Nepal manigala, kaya ang cross atong kwan. Tingala ato na ay flood sila, nagrabi ka kusog jud. So ang cause atong Nepal na sa to na baha manghigala kay galing to sa glacier manghigala. Meaning katong ice na napundo gani niya. Kasi siguro na hugmak ang katong kwani nalanay, mo to siya automatic na flood jud to siya. So mura pa siya katumbas og 5.2 na magnitude na linog manghigala. Ayun, so mo nang glacier manghigala, mo nang climate change na jud siya. So kwan dito lang bundok dito kay Iceman, so nagakwan na ulan or kwan ba nagasaka ang glacier. Yeah, pag kwan dayon mahugmak nga mahilis, mahimo siya tubig manghigala. So mo nang wala pa ko idea kung pila ka ba ang casualty dito manghigala, pero ayun na ko social media na grabe jud. Automatic jud mura jud siya kanang tsunami jud ba. So mo nang pray for Nepal jud. Ayan, sa tao mga kaigsuunan diha sa Nepal. Ayan, so mga itata sa mga dugang pang updates manigala dito sa Nepal. Ayan. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so kung unsa man yung app yung gina-open niya. Ayan, so manang basi siguro importante. Naiuban na Messenger, naiuban diretso dayon sa Reels, naiuban diretso sa TikTok. Pero radyo uban dyan diretso dyan sa Lazada o Shopee. Tanawan na, uy, yung parcel na ko, hapit na mabot na nasa sorting center sa Davao City. Ayan, so si Papa guys, murang na i-parcel ito. Ayan, so more tong topic na to karong adlaw mga gala. Ayan, so thank you kaya sa mga nag-text. Ayan, so pasensya ay jud gahapon mga gala. So wala si Papa Kebs, wala ka panangin si Papa Kebs kay nag-seminar mi sa Press Freedom mga gala dito sa Anflos, Panabo City. Ayan, so daghan mi gahapon rin, kauban ako sa radio mga gala. So half day lang siya na event mga gala niya. Next month na anapod mi kapihan dito mga gala. So naalito yung mga kapihan sa mga media. Ayan, so salamat kaysa lang sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 na Light FM. Ayan, so akong pasalamatan ang mga kaubanan ako dito sa ito ang station mga igala. Ato ang mga nagatingog sa radio. Ayan, so good morning kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie, o kang sa kuang mga kaubanan dito, mga news anchor, news reporter, o mga kaubanan ako dito sa Mother Network Surigao sa SJTIT. Ayan, so atong oras may gala, alas 8:54 na. So ay magkalimot may gala. So available dito itong mga produkto sa JQ's Marketing. Itong Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee and Hagonoy Liniment Oil. Ayan, so pwede mag-visit rin may gala. Oga, pwede mo, libre kay mangutana rin mga higala. Oga, ugma na ya free consultation with Ma'am Geraldine sa CMD. So pwede mo mag-ato dere sa station alas 8 sa buntag hantod alas 12 lang siya taman sa Udto Mahigala. Kaya sa mga nang mahibalaan na to or makabalo mo na every 12 noon wala na si Ma'am Geraldine. So, sa itong mga tigpaminaw diya. Ayan, so thank you kayo. So ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. Ilagyaman ninyo hang DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala ko lang gumabas na ikwarta. Ayan, so mga tags ako og huling awit gikan kang Rachel and Go. Ayan, so mga sunog na ni mga music may gala, mga love song na. Ayan, so entitled Dreaming of You. Bye-bye, God bless, and happy Friday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris nay gukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidimak nga makaayo kay Niagi ko tong una nga bulan, gisakitan yung kugnipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit, kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako, bungol-bungol lang po ato na tayo nga, ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato na tayo, kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-iwan akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga, niburot og ayaw nga, murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa rag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijimak kung unsay akong bakayon.
0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
10: And our three words remain. Reminishing the past, and yesterday, once more.
11: Did I dream that we dance forever?
10: The music is simply amazing.
11: A friend of a friend till the end.
10: Yesterday, once more. Listen. Yesterday, once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday, once more. Yesterday, once more.
11: Someone who understands me, knows me inside out.
10: Yesterday, once more. I have.

0: It is now 9:18 in the morning. Igala kong sa umayong buntag. Ganatong tanay. E na, banubanik ko ninyo alas 9 hangtod alas 11 sa buntag sa programang Yesterday's Once More. Ayun na, nanong ka din sa 90.9 Light FM Parabos City. And of course, madungog ta sa 96.1 Infinite Radio Mawab Davao de Oro. Ayun na nga to ang 94.3 Light FM Gibawi Bukidnon. Inubanan sa mga piloto on air, sa mga katugbang sa Pikas Lawak, ang ato ang IT personnel, Kevin William. And of course, all the way from Gibawi Bukidnon. And diha kang tatay pa in. Ayan na mayong morning. Ayan, kumusta ang inyong kabuntagon? Nakapamahaw na ba ang tanan? Ayan, ay naot niya, nakakaon na. Kay kung kami inyong pangutanon, amurang isahon, dalaras paniudong pamahaw.
1: Ayan!
0: Ayan. Ayaw mo kalimot nga kaninga programa, gipaluyuhan kini sa JK's Marketing ang tigamawag tiga po dapod sa mga produkto sama sa Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, at ang Teramax Adult Food Supplement, at ang Hagunoy Liniment Oil, at ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap, and Kutis Mistisa Glutathione Soap. And last but not the least, ang ato ang case fragrances. Ayan, available, mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga greetings and dedications as well as your request, pwede niyong isend sa itong text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. I will be playing the song, I Will Be Here For You. As kuwain na ito ang pinakaunang awit sa programang Yesterday's Once More.

0: 25 minutes past the hour of 9, alas 9:25 na sa Kabuntangon. Naglisod man ko, ayaw gun sa
1: ako. Ayaw!
0: 25 or 25?
1: Ayaw!
0: Ito ay again ha, para sa inyong mga greetings and dedications sa pwede nyo isend sa Tantex line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. At yan ninyo ipadangat ang inyong mga mensahe ha, kung saan man ang inyong gustong ipabot sa inyong mga mahal sa kinabuhi. And of course, pwede na po mong request while naapatas ato ang oras. So always remember na 11 o gid tama no, kay pagka 11 na na good boy musunod nga mga black timer yan. Again, 0912-175-1291, 9:26 in the morning. And this time check is brought to us by Terramax Adult Food Supplement. Alang sa to ang mga kaigsuon ng mga kalalakihan. Wala na'y gana ka, misis, mag-loving-loving. Ayan ang ato ang Terramax Adult Food Supplement. Maayo ka na agamiton. Abisan pa kung ikaw, taas blood sugar or blood pressure. Wala'y angay nga kabalakan. And of course, maayo po na sa mga babae nga nag-suffer of dysmenorrhea. Ayan ang ato ang Terramax. Palit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. And then, pwede po mong manhi din sa atong istasyonan. And ayaw magkalimot tayo. Ugma po na Saturday. Alas 8 na tayo free consultation. Din sa atong istasyonan. Dire lang sa 90.9 Light FM o 96.1 Infinite Radio. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Again, ka nga 744. Good morning, DJ Trixie. Greet na ako ang Mama Haning eh. Inuminaw ka ron nga nanilhig sa amo ang gawas. Nag-greet si Javi. Javi or Javi?
1: Ayaw!
0: Eko sa nandain kog song Midnight Blue. Salamat sa pagbasa. Eh, nagiging kang 140 IDJ. Hi, hello. Uy, pasensya ya. Mga pila-pila ka. Adla, wala tanin nyo na dumutugod kay kanaang busy gyud. Especially karon kay kanaang nag-celebrate. Nag-celebrate sa to ang kaniyang Prisa Freedom Month. So, gahapon. Wala yung mga DJ gahapon. Kay gipang dala na ko ang tanan dito sa Anflo. Okay, 140 DJ, shout out ko sa akong anak, si Chitin. Chitin? Chitin, good name.
1: Ayaw!
0: Naan sa banay-banay, sana happy siya. Happy na always. Basta na pa ang mamagpapa na always gina-happy ang anak, no? Again, sa mga wala pa nakakuha, 0912-175-1291. Nagigikan kang 960. Hello, DJ. Kumusta naman ka? Pa-request ko, og song. Carried Away. Pakiplay ko, DJ. Can you know me din, he? Ang nag-greet si Ivan dali sa Tagum City. Uy, mayong gabi. Mayong morning sa mga taga Tagum City. And of course, sa 40 ka mga barangay na naglangkob din ni siyadad sa Panabo. And sa mga barangay po na naglangkob diha sa Municipality of Cubao, Bukidnon. Ayan, kumusta mo diha? Hands up. Hands down.
1: Ayaw!

Sige na, sa'yo kayo magmata. Ito mga dunay, gipamati na ha. Rheumatritis, sakit sa hawak, sakit sa tiyan, sakit sa luta-lutahan. Ayan, sulayin ninyo paggamit ang ato ang Gunoy Liniment. Available na sa 16L o 30L. Available, mapalit sa mga butika. Dol sa inyong mga lugar. Again, 09-12-175-1291. Sa mga wala pa nagkakuha, 09-12-175-1291. Ayan, natay topic karon, morning. At ang topic karon, unsa man ang imong paborito nga kanta katong nag-eskwela pa ka o nganong memorable man na siya sa imuha? Ay, DJ, kuan man DJ katong iya kong gihara na. Ay, na unsa ang imong paboritong kanta katong nag-eskwela pa ka o nganong memorable man na sa imuha? Yan, pwede nyo i-text sa 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Ay, nagigan kang 487. Good morning, DJ Traxy. Shout out ko ni Ma'am Anali Hilodo, taga Kanatan, Asunsyon, Davao del Norte. Ikan kang Alan Aro of Barangay Grido, Panabo City. Uga happy fiesta di ay karon sa San Agustin Church. Uy, happy fiesta ha. Na fiesta good kay na traffic mangid mi dito kagani ha paglusot bitaw nimo dira sa kuan gani ang padulong ka og City Hall pero diri ka maagi sa likod ng San Agustin kayo ang nagasimba na happy fiesta sa inyo ha and then thank you sa pagpaminaw diha kang Sir Alan Aro of Barangay Grido. Okay. Nagiging kang 140, DJ. Shoutout ko sa akong bana, si Edmond, nga nagtrabaho sa F

0: ito. Alright, ito lang i-play niya taod-taod ha. Again, 0912175-1291. Gikan ka nga 6011. Good morning, DJ Trexy. Pwede ko ma-request og song nga First Love Never Dies. Paki-play ko, DJ. Salamat sa pagbasa. And nagigan ka nga 6701, DJ Trexy. Nganong karon lang ka?
1: Ayaw!
0: Mana siya ka na ang ginatawag og? Lulubog, lilita.
1: Ayaw!
0: Ito, oy, busy kid kaya nyo ang DJ, no? Pero sa mga katong kanilang na ay talento sa pagyoyo sa radio, dili makuan, di maulong, di kabalo mo dalag kaniang gitik-gitik.
1: Ayaw!
0: And of course, kanang knowledgeable o kaniabang basic computer operations. Nangita ko kuan ka na ang mahimong DJ. Kaninga oras ha, 9. Sa mga wala ilingaw diha, nagtambay lang. Yung gustong mag-DJ, just call me and I'll be there.
1: Ayaw!
0: Ito, bisita lang po dali sa taong FM. Natanay mo tayong sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabos City. Ito ang studio at bang beside Panabos City. So, saka ninyo second floor. Muli ko lang mo sa wala, ikaduha nga door ay nakabutan diha.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

0: Lordo, it is now 3 minutes past the hour of 10. Hello, suggest 3 na sa Kabuntagon. Kamagyaman namin now sa program ang Yesterdays once more. Again, ha, para sa inyo mga greetings and dedications sa panyayotext or... Pwede i-text sa Tantext line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ayan, on sa imo mga paboritong kanta sa panahon nga nag-eskwela pa ka o nganong memorable mana sa imuha. Nagigan ka nga 768, good EM na DJ. Gimingaw na ko ni mo, dugay na ko, naghandom ni mo DJ. Request kong song, Don't Forget to Remember Me. DJ, shout out ko kang Christina Ponce nga nag-shout out. Ruli of Santo Tomas DJ, salamat. Ang hirap magkasugod. Ito, ay ako nang na-apply ha. Salamat sa imong hadi ha kang Sir Rolly all the way of Santo Tomas. All the way from Santo Tomas and Sir Rolly, salamat sa imong ha na pagpaminaw. And nagiging kang 140. Shoutout ko sa akong friends nga si Arnel. Shoutout daw kang Arnel. Gikan kang 140. Again, unsa ang imong paboritong kanta sa panahon nga nag-eskwela pa ka o ngano memorable mana sa imuha. Again, pwede nyo i-text at ang text line 0912-175-1291. It is now at 10:05 na in the morning. And this time check is brought to us by Mega Pure Herbal Coffee. Ang atang 17-in-1 coffee mix. Alam itong mga taas ug mga blood sugar, blood pressure. Itong mga dunay hyper acidity. Itong mga ulceron. Ayan lang ito ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Nindot kayo na gamiton para sa inyong mga ihambin nga balatian karong mga panahon. Ngayon ulay ang ikabalakan ha, kay purong gulay at prutas lang po. And nagigamitan, rapod na siya og stevia nga pampatamis. So walay angay ginang kabalakan na DJ, taas mga blood sugar. Pwede bakuan ha? Yes, of course. Pwede kayo kaana. DJ, request kong song ikaw by ito. Okay, na-play na nato ha. And nagikan ka nga 6-7-4 DJ, yung ako may numdumain ang memorable kayo sa kwa DJ is ang kanta nga Through the Years by Kenny Rogers. Memorable ni DJ kay Permi maninamong paminaon sa ako ang mga friends human sa klase. Makapahinumdum DJ sa amo ang friendship. You never let me down. Wait, oh no, sa maning a year. Tawad-tawad na magiging mga kanta ni Kwani, Kenny Rogers. Mga awiting walang kamatayan, Pinoy class. Again, pagyapon kayo nag-request namin nga Through the Years. And again ka nga 011 DJ, makapainom-dom sa ka DJ kay ang kanta nga Nothing's Gonna Change My Love For You. Paborito na ko ni kay sa panahon na high school pa ko na ako'y crush nga permi na kong manahunaan kung madungog na ko ni nga kanta. reminiscing the past yesterday. Meta no, nagi mga kanaang mga certain nga mga kanta nga kanabang makapahinumdum nato sa usa ka tao. Bisan og kana daw nga kaisa ra nimo nakita kaduha or katulo no. Nga kanaang nagi kay mahinumduman nga kanta. Ay nakay kanta nga mahinumduman sa iyaha. Oh, ano siya? Yeah, kay nothing's gonna change my love for you. Dobby karon, kumusta naman? Love, paghihapon ni mo siya.
1: Ay, yeah!

Hello, DJ Taxi. Good morning. Makapainumdum na ako, DJ. Ay, mainumduman ako nga kanta, DJ, kay I'll Be There. Memorable kayo ni... Kay Maoni, ang kanta nga among ginakanta sa akong mga barkada. Ayan. I'll Be There. Kasi singer ani oi betong pamilya. Ines na wala sa just na. I'll be right back. Feel the beat of your favorite love songs collection right here sa programang Yesterday's Once More.

0: is now at 23 minutes past the hour of 10. Alas, just 23 na sa Kabuntagon. And this time check is brought to us by Mega Pure Herbal Capsule. Again, alin sa mga dali mga gihambing nga balatian karon. Especially katong mga taas o creatinine. So, layin ninyo ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar o sa mga istasyonan nga inyong gipaminawan. Alright, again ha, para sa inyong mga greetings and dedications. Pwede nyo i-send sa tan text line 0912-175-1291. Nagigan ka nga 446. Good morning nga, DJ Trexie. Rukos kong song. If you hold on. If we hold on together from Good Son of Santo Niño Carmen. Ay naman yung morning sa mga taga Carmen, especially din sa mga barangay Santo Niño. Ayan, na-play na ako ang If We Hold On Together. Ayan, nagikan ka ang 731. DJ, yung akong ganahan, yung kanta DJ, kay sometimes love just ain't enough. Ganahan ko ani kay relatable ka yung really relax.
1: Ayaw!
0: Relatable kayo ang lyrics. Ayan, sa ako ang mga naagian sa panahon nga nag-skwela pa ko. Nag-skwela ka nga nag-uyab. Uyab no, maong kuan. Kanang sometimes love just ain't enough.
1: Ayaw!
0: And gigan kang 374. Ako nga na ang DJ, a memorable na kanta sa ako, DJ kay

0: kanta nga kaniabang nga atong madunggan. Again ha, ito ang topic for today is ansang mga paboritong kanta sa panahon ngayon nag-eskwela pa ka, nga nung memorable mana para sa imo. Again, 0912-175-1291. And nagigan ka nga 711 Digitrexy. I want it that way. Ganan ko aning DJ kay sikat kayo ni sa among panahon. Permimi magbantay ay magtambay sa balay. Kauban ako ang mga barkada og maminaw ani nga kanta. I want it that way. I want it that way. Ay, mura ka panahon ni ako ba? Magtambay-tambay mo sa inyong balay or baka sa eskwelahan. Kanya kanaang nada yun kay barkada nga bida-bida.
1: Aya!
0: manganta da yun mo tanan. Onya kay bida-bida man yung kauban isa. Bahalag yabag ang gitara.
1: Aya!
0: No? Karan kayong mga memories good sa una. Mga estudyantes, ingon sila nga ang the best gid ako nga memories is naa daw sa high school. I don't know lang. Kay sana wala man. Regular, one man jud nor it's a normal high school.
1: Ay, yeah!
0: Pero lagi ko yung friends sa una nga, kada ba makadungog, yun bitaw po yung ganangan. Sa nakakanta, uy. Katong I'm yours. May naman ako ang classmate nga babae. Bala ko lay duyog dahil siya isa din na basta kay mukantagin siya ga, well, you done me.
1: Ay,
0: nana. Kay kanami itong alas 11, ating gawas. Human sa paniod to. Tapok mo dahil tanan ng mga classmate sa classroom. Except atong mga nag-auli o kaniang paniod to. Madig tapok dayon, oh. Kanta na dayon. Siya kuminumduman na ng I'm yours. Kaya kay kuan man sa una ko, sa mga isa ng kuan ka na ang si tawagan na oy anang meet up.
1: Oh, yeah!
0: O niya, ako dayon to itig chaperon. Pero na inyo ang DJ. Kay in Laba Burns, makaito ako ang kawal sa naim. Iyon.
1: Ay, yeah!
0: Alright, nagikan ka nga 5-6-3. Mayong buntag DJ. Request ko song Broken Heart by White Lion. Naminaw mi diri San Francisco, Panabos City. Si Felix Ania Besa di Aini. Ay, mayong morning. And salamat sa pagpaminaw. Especially kang Sir Felix Ania Besa. Ayan, ito pangitaon, sir, ha? Kita na to ang Broken Heart. Ano si 544, ano siya na? Okay. Ganun po ko na nga kanta, DJ, I'm yours. Nagyapong ko may numduman na DJ, kay sikat kayo na nga kanta sa una. Oo, man, sikat kayo nga kanta, no? Mga year 2008, mani siya na kuan, na-compose. Pero kuan ni siya, mas nisikat ni siya murag 2009 or 2010. Ay, nana. Basta may numduman akong classmate atong will you down the...
1: Ay, yeah!
0: Ano ba? Will you down down me and you be like...
1: Oh, yeah!
0: Ayan. It is now 10:30 na in the morning. And nagikan ka nga 6044 Digitex C. May namnaman ako kanta DJ kay The Power of Love by Celine Dion, memorable ni kay isa ni sa mga kanta nga perming ipatukar sa amo ang classroom o school programs sa una DJ. O kanta ni Celine Dion, The Power of You. Lahi. Ay, ito di ay. Hindi na kayo kakawas Digitrex yan. Yun. And, ikan ka nga 011. Good morning, Digitrex. Mga bago lagi nga mga number ron. Ay, ang memorable sa kwa DJ kay Kiss Me. Makapahinumdum ni nako sa ako ang sama ni teenage years o sa mga simple nga kilig sa high school DJ. Ay, taas ang mga tiil. Walang tiil. sa mga gipang kilig sa una. Katamay, wala mong good sa una eh. Kanang social media, kahit pa cellphone niya. Cellphone dikipa. Oh, yeah. then, hi. Who you? Where na you? Here na me. Oh, yeah. Mama na ni makapainom-dom saya ang Kiss Me. Pag malabay din si crush di ha, agoy, nagpula-pula na dayon ang aping kagikilig. Oh, yeah. Madam, ayan. Oh, yeah.

0: Sako, memorable kayo DJ ang truly, madly, deeply. Memorable kay mauni ang kanta nga Permina kong ginapaminaw kung na ako'y yuna-una nga special someone.
1: Ayaw!

0: sa inyong mga kagahapon o sa inyong mga doon.
1: Ay!
0: Sa pagibayan sa wana, no? Kanang napag-aikwan ka ron ka ng mga themesong. So, ano yun? Mga themesong sa wana ng mga kuan. Couple.
1: Ay!
0: DJ, si Jenna de Ainid in here sa Santo Tomas. I knew I love you. Paborito na ko ni kay very romantic o sakto kaayo sa feelings. Sa katong high school student, pako nga na in love ko, DJ.
1: Ay!
0: Nahirag yun.

makadungugganta nga naay mahinumduman kay karon babad naman kaayo sa social media nga ang mga estudyante. Uban gani kay dili na nato makita ang mga bata ang magdula sa gawas. Kaya nana na babad na gyud din ha sa kuan social media. Sana kay dagan kayo mga memories gyud. Pagito yung mga kanta sa od na mga memories sa od na may duman sa to ang mga mamag papa nga your love is the things that I need. Alright, it is now 10:35 na in the morning and balik lang ko tao to all the stage na lang yapon sa programa Yesterday is Once More.

It's now at 10:48 na in the morning. This time check is brought to us by Kaysa Fragrances. Ayan, alang sa tama Kaysa na niya mahilig sa perfume. Ayan na ito ang Kaysa Fragrances. Available mapalit sa mga estasyonan. Ngayon yung gipaminawan ni Mangay Mabalakahan. Ani siya ay kanaang tester. So, pwede ragid kayo ninyo kaniang ma-feel, ma-simhot. Ayan! Bisita lang ninyo 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon hanggang 90.9 Light FM Palabos City. Salamat sa inyo nga makanunayon yung pagpaminaw, pagsuporta sa itong mga programa mula umaga hanggang gabi. We only have 10 minutes before 11 o'clock in the morning, and I wanna say bye-bye temporary kaya napat ay mga ipalusot ng mga local ads, and then ang ato ang mga ban pa ng mga requested song. Sangala na lang sa kinatibok ang puwersa nga naglangkob nining tulok ang mga sibianan nga atong gitingugan. Ano ka din sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM, and of course adya sa may 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Nagi sa to ang mga piloto on air kang Tatay Paing and kang Kevin William. Sunod di gayon samantak na og samang istasyon direk silang gyapon. I will be leaving you the song from Michael Lansura nga you took my heart away. Good morning and God bless us all.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Lita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: We were high, we were so
6: So, hello, salamat yun.
5: Pastor, ako tipo, lugay tipo minaw sa iyong programa, sir.
6: Maayo, maayo.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: O diyan kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
10: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay noong ako nga, nakapamati man ko dire sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
13: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
14: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
15: Just see.
16: Sodium ascorbate plus zinc.
17: Norilay, Kwiring. Taga Sinusa, Osami City.
18: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
17: Kung liog bitaw nga nagnaba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powertin, coffee mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dresser kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
13: Powertin Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
14: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
19: Jassi sodium ascorbate with zinc vitamins.
20: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandyaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala kay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug isend sa 0519-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagis. Geoffrey Lagis. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagis.

0: Okay niya ra mga pinangga, beh, ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower, unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kanabitawang dili kanimo type ang iyang odor o ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na siya energy nga 2%, protein 4%, pinangga calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kung ano yung vitamin C mga pinangga, 100%. So, grabig vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So, mana mga pinangga atang giniyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving nga naa ay cauliflower. So, mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon ha. Unsa kanindot dahil mga pinangga, ang gitawag nato mga pinangga o kuan. Kanibitawang, unsa itawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga ha, tanglad. Diba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan. Tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga. Or, gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po iban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng simbupugon citratus. O, simbupugon citratus or doha man ika scientific name mga pinangga, sinoname siguro niya ni siyang scientific name, no, ang andropugon. Simbupugon o andropugon. Okay, hala sige, pahilo na mga tag-usa ka pinanggandig pa minaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day niinig ang dahon na aday siya tunik, but pasabot unsay body organ nga wa magliog ijang palihukon. On niya na siya juritik mga pinangga, but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nag-edad pagkatursi.
0: O niya ra mga pinangga ha, naa siya gitawag na itong iminagog. Ang iminagog mga pinangga, kung ano niya siya, but pasabot, makatabang pinangga pag-regulate sa menstruations kababaihan. Busa ka mong kababaihan, 1 week, 2 weeks before menstruation, pag sige naglagag tanglad, labinag na kay Luyan, akay Dulaw, ay! Perteng haya-haya pinangga panahos ting rigla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha. Oh, unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant. So pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na to carminative. But pasabot, mupagawas siya ka ng panuhot. No? Or kanang gases sa istomatic mga pinangga. Mo-repair o gunsay troubles tiyan. Napot siya antiseptic. But pasabot, mupatay pinangga o mukil o germs. So, katong dunay mga UTI, dunay kanang ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis. Mga pinangga ang inyong himuon, magmahiligo na mo mag-ino mga pinangga o unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya, giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubkon, ibutang tubig, gamito ni mong pang spray. So mga pinangga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Nasya ay methyl heptinon, nasya ay terpenes, nasya ay kanang immunin, no? Napod siya ay dipintins, kanang dipintins mga pinangga. Mauni naan niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag nato mga pinangga og kuan, gitawag nato mga pinangga og kanang say tawag aning lemon mga pinangga, matod pa dako kay siya benepisyo mga pinangga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagot ay. Lagaon pinangga pero katong manginahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud siya gluya. Pero mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat at duga clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siya mga infection. Kani mga pinangga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matagusan ni nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo, no? Bisag wala, pakay gibate. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga ha?
2: Education before medication.
0: Nia ang kayuhan sa gabi og nindot og lami ang mga pinangga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinangga, kuan ni siya, kanindot ani kay kanindeng gabi ba? Gabing gulay yun. Besagon sa basta gulay yun. Kanangkar lang pwede mo na siya magulay. Walang sila kay balo. Walang po sila kasulay. No? Pero asa naman to dandan, arisa, wapamang kudali katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas nasun.

0: Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabi sa pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmat, aha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. Onya ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so muna mga pinangga ang gitawag nato kadyuhan nga ihatag nato os gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga. Sa gitawag na to, dahon pa lamang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na kaya tibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige. Pailo na mo kaya ang hisgutan na nato nga gabi. Ni adi ay. Arang kanindot pinangga kitaas man ni siya og kanang iodine content. Taas og iodine ang gabi mga pinangga mo na nga ala hayo mo kalimot mga guiteron paggulay gud mo gabi. Gulay mo gabi kitaas na siya og iodine pero ang dahon sa gabi nya matod pa sa gitunan nga ang gabi day mga pinangga arang kabundas gitag natog vitamin C. Onya, taas po siya og vitamin B6. Onya, mga pinangga, kuana siya. Kaning tawag na to nining. Nindot dahil siya para sa gitawag na to og kanang mga taong hinay mutubo. Onya, ay gabi taas og vitamin B6. Onya, matod pa, very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. Onya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Beta mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manisya sa green, mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka-nindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liyo, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liog. Okay, ang paagay sa pagloto, ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya, mga pinangga. Kana mangkuan, kaning, ay, sani ba ning gitawag nila mga pangga o kanang piangat. Oh, ang piangat, mga pinangga, gitawag nila ni kuan kanang udlot bas gabi mo na ipiyanghat unya kuan na siya kanang ilahaman ang kuan kanang ingon sa Bisaya pinanggag parukon o unsa man ang parukon gatan di na pagkakita pinanggag kanang utan nga may gata. Okay, so kuan na siya mga pangga ang nindot ani pero kami sa mga Ilokait ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud di may mugamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot niya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag nato paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagi sa pagulay o gabi, inyo maningkuhaon niyan dahon, niya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mo ang gabi o din yung matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaat! Muna mga pinangga nga, og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Ah, bisan gabi, itok Kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa tuba.
0: Mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi dili maluto pag ayo kanang mukatol ang makakatol niya kana mayang tagok. So ang buhato ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sag init ayaw po nang mga laya pero ito sluson laya na. Oh ila man ang laya pinangga ila pa mahinuon ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawos ya ba. Na ini ka man na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad di mong hugasan daan. Okay, pagkauga, imo na lamang sa trapuhan din imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga imong gairon, kanang higtan. Ihigot ni mo mga pinangga, ang uban po ni dili na lang man. Inigkauga ni ini, ilan mo hinong tataron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga unya ang buhaton la usay ibutang gibanigan daan banigag dahon suloy dahon sa sili naitangad unya mga pinangga ibutang nila katong gitawag nato kanang gabi pagbutang sa gabi depende sa kadaghan para mas lami pinangga pure na lang yung duga pure gata ba pure gata. Muna ibutang ninyo pinanggaha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltix, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltix ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawa na ni mong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba ispada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis.
1: Dahon sa sabila. Magawagtan sa inyong kaspa.
0: Onya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex. Ay, buto nimo dito pinangga bang mukuan kana bitong mulunok-lunok pagyod. Onya butangan na nimo kasin mga pinangga ajoho nimo kay basta hapit na maluto. Ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lotos gabi nga kaingon kag arang lami amrin ning gabi sa. Arang lami araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang intero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahang takway. Buhato ni Mos Unod. Kuan siya, daghan mang klases gabi. Mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway. Arang lumi man takway ana sa. So ang himuon ni mo pangga ang takway hinluan. Ang gabi panitan. Adyo no gabi panit. Nya tipak-tipak ko ni mo ba? Nya ibutang ni mo mga pinangga sa dedos gitawag na tog ilawom. Ilawom. Then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak. Kumpoy dipod iuna nimo ang dahon sa gabi. Nya butangan nimo gunod. Nya mga pinangga sabwa nimo dito og dili ispiso kato ikaduhan pinugan. Okay, ikaduhan pinugan mga pinangga pagtan-aw gay nimo nya ipaibabaw nimo ang takway then ipaibabaw nimo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inay kahuman ni ana mga pinangga abinimog unsa? Abinimog unsa mga pinangga inay kahuman na? Ang buhat kong dadyo ni mo ni ana. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal. Tanaw ni mong, uy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mong asin. Butangan na po ni mong kamati si buya si paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga ipaibabaw na siya. Katong gitaw na to, gibanig ni mong mga dahon sa gitaw. Atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw, ipailalom po. Kung naamang kay espada, ipailalom. Kanala ipaibabaw ni mo ng Ang gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman pugay sangig dito nimo si babaw na ibutang dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay, kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta intero na alami mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Ah, arang lami agyod. Okay, kung ako'y pakano na ni kinamot mangyod. Muna ilhanan nga si Duklagit giganahan ka magkinamot. Andi gina ko sipiat nga kamuton kanagyong ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na to gabi.

0: Karong pinanga managisgot po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abininyog unsay function nini. Nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad, B12 ang ginarekomendar. Pero di day siya pinmutrabaho pa kayo o walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa'yo, nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga na tuntig paminaw. Ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga, kinahanglan kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abin yung pinanga, nga nung makaanak mo, nga naman niya akong anak, oy bungi, nga naman niya akong anak, gamay tutoy, mudako, nagamit tong nagdako, or nagdako, mga tungdok, sa naman niya akong tutoy, oy. Sa tanawar, gudok, paghubo, sa naman niya akong tutoy, mura maglalaki, pasa sa man. Na, og di pa ka na babae, mga pinanggag na, o laki, magyugaglawas. Oh, mga pinanga na po, iba na, sa naman niya akong mga legs, ha? Oh, daghan mga pinanga. Oh, daghag diferensya nga ni mani akong anak, mongoloid mani, nganong kaning isa. Kwa mani, special child mani. Pinanga, kulang dahil na siyag folic acid panahon pagbuntis ha. Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matud pa, ang gitawag na itong cell growth mga pinanga, no? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mambre na uban dugay maayo kay kulag folic acid then matod pa pinanga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, pamina mo aron dili mga upaw. Onya dako kay ikatabang pinanga magprevent og unsa man? Ha, graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinanga dugay kang ubanon unya matud pa mo build mga pinanga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so mo na mga pinanga ha. Kuan kanang mo na kuan siya kanang matud pa ikatabang.

tama yun na pinangga, mga matay, pero sa di pa mga matay, di po nato dalion na itong kamatayon, di ba? Okay, pinangga, ang gitawag na ito kanang folic acid, dakog ikatabang para ni itong mga naghupong, gikalibanga, doon ay menstrual problem, o katong doon ay stomach ulcer, okay? Also, mga pinangga, katabang siya para sa atherosclerosis, mga katabang siya doon na kay anemia, o niya doon na kay gitawag na ito, pinangga graduation burns, nya circulation problem o nya katong doon ay mga tropical anemia, mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din matod pa kung kulang kuno ka sa mong folic acid, mga pinangga. No, kwan kuno maka impaired sa gitawag og circulation. Naa say hindrances, pinangga ha.

0: Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to kanang resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Unya, doon ay serious skin disorder. Unya, pinangga magkakuan, magka na ay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga sa ato pa, mo nang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to, kahit di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga unya doon na kuno kay gitag natog ka ng megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemi ka. Unya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa po mga pinangga kwani sa gitawag natog magka problema kuno doon ay reproduction problem. Nga usahay lisod maglibor sa ato pa mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga ay di nagyug ko mga nagugutro kay perting hasula maglibor mo ni mga pinangga ha. Oh nya matod pa pinangga dunay gitag nato og kanang high infant death, anong daghang mga matay ani mga bata kulang day mga pinangga og kanang folic acid. Oh, so tingala ka mangutan nga ano man akong anak oy pila pa ka bulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. Oh, tanaw na si Milia, huwag mo turok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Oh, labi na pinangga, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din mga pinangga, kwan is ya, kanang usahay po, murisulta ko nung mga birth defect. Oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man yung bata, away. O niya, kasagaran ko ng pinangga, dali ko nung magsakit og AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer, kaning kuan pinangga, dali ko nung sige ko nung luasan. O niya, magsakit sila pinangga, mga cervical dysplasia. O, di ko nung kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan, mugawas ang mga rayo mag-arthritis, dali ko nung magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munan di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O moda na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources. Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na itong folic acid. Oh, niara pinangga ha. Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom o brewer's tiyas. O tag 4 lang ang buhok anis clinic pinangga. Na usahay magugtagaan ni magutanan. May daghan naman akong inumundok. Oy. O niya mga pinangga sources nini makuha din na ito sa black eye peas. O katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo nang mga unang itagbugas and palis rice kundi balid red rice kundi tik-tik doon ta ha. Oh, o niya pinangga mas labing kay mayo magsigitag kit-kit ng nilungag na mais niya tilukon gyud o kit-kit ang naas pakaw. Then mato pa pinangga dako gikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha na to pinangga sa mga green leafy vegetables no wheat germ wheat bran mo na pinangga itong produkto natay wheat bread ha. O niya, tanan mga pinangga nga klase sa beans. O niya, makatabang kayo. Munong ka mo, ay kayo mag-inarte, ha? O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts. Kani, din na pinangga ang sources sa gitawag na itong folic acid. Pagkadali, Armandeo, eh. Igo, Armandeo, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so... mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Duklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Duklagit?
3: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya
2: ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkatulo mo test PNC ikay mo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay nido, may sa imo kay nakadun. Di ako may magulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mao to'y nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadid ka itong mga isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
2: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
2: Katubang gi si Kapitan. Saan ito yung pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
2: Labrador.
3: Ang babae niya di kemo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
2: Iba ito yung stage 3.
3: Oo.
2: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa kapwa niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
5: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, Zoni, ara mga pinangga, unsan ang gitawag na to, laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis, mga pinangga, so medyo tanaw ni mo, mura magkanang harat ang imong tilaok. Onya pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo ra naman ni kabayo, di mapagaw mga pinangga ha. Nya sakit kuno istorya ang imong tilaok. Onya pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. Onya medyo hagawhaw na lang usahay. Mo na mga pinangga ha, ang mahitabo aning gitag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po yung sa laboratory, makita ni mo, naigingon bilang gag-apon niya. laryngitis na siya, mga pinangga ha, sa larynx na. Pinangga ang gitawag na tug larynx, nakalocate siya between sa tung throat og sa trachea. No, dinha sa tung windpipe, mga pinangga. In short, dinha sa tung tutunlan or sa atong gitawag og tilaukan, mga pinangga. So mahimo lamang kuno kini siyang mo chronic, mga pinangga. Unya kuya Urbani, kay mo abot Urbani pipila ka mga bulan. O napoy ubang tinuig noon sa madok nawa na may noong tingog aning kaliki ha. Ang hinungdan na ino kuno ni ening itag na tug laryngitis viral infection. Nya usahay pod tungod sa kabugnaw sa panahon og mahiligon pod ta mo inom bugbugnaw. So mo ni mga pinangga ha, ang kuan mahitabo unya ang uban ini gidaot gyud ang ilang gitawag og kanang larynx, mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila unya grabe siya pinangga ka alcoholic kayo. Grabe gyud pinangga ha. So dauton niya, paminaw mo ha, alcohol, sigarilyo, inom, kana day pinanggay mga contributor nga modaot pinangga sa atong unsa man larynx.
9: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
10: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
9: Unsa pa imong gihuwa, text na!
11: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang!

0: Anor ka nga gipandan o gipanaba. Mga ilan o sanggap nga gamit ka ni Antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong gambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw o 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa problema, ubo, pneumonia ug abil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doc Lagit Naturopat Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
3: Minakuan nga tested na namo pero yung dating manghod diripod kay ikemo man to siya
2: ang ikemo
3: tas ni ana ang pagkatunong na test PNC ikemo siya kay stage 3 naman to iyan kuan cancer so wala may kay ni doon may sa imo kay nakadun kaya kung may magulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio dati po to diri sa imo ha
2: mao mo to yung nag-refer sa inyo ha
3: oo napadi ka to mga isoon pa yun niya mao po daghan ni sila isoon
2: daghan na ni siya sa ato pa tested na tested
3: tested na namo ikaw doc
2: katugang gi si kapitan sa ti pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: si Godofredo
3: Labrador niya
2: Labrador
3: babae niya gi kemo si Pilisa kumapas kumapas naman yang bana
2: ba to na stage 3 Labrador kumapas
3: to siya dahil po isa ka po na Ignacio Labrador dali po to sa imo ha
2: unsa po isa kita tata Ignacio Labrador kidney po din ang problema so nangaulian po sila.
4: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Doc Lagit, servisyo.
2: Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No salaan. Kung baga sa sakyanan gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor Lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila gyud decided kung pwede man basta kumpletuha inyo ang cleansing program no. Budgetan lang ninyo for 2 weeks lang gyud ang inyong medyo taas-taas o budget pag muadto mo clinic. Okay. Unsa unyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon man ayaw nagkaog asin, agree po ko ana. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang naay protein. No? Is da karni tanang animal product na manay protein. No? Mo na pinangga din ato inyo merit basta ganig animal product tanan na mulangoy, mulupad, na 20L, 4L, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, muna'y taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga. Kaya ang beans, taas man

0: na siyang protein. Pag naay protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas og creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga may maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyud unta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney, kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito naman magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uba ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon on sa onyong pag-treat. No? Pinangga, gawa sa clinic manggod, kubrito tag-tablitas. Pero diri sa to sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagay carrots. Kay mo animik man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, then naa siya'y kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon, pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom 1 glass every 1 hour. Okay, so mo na mga pinangga ha nga paningkamot nga makaadtog sa clinic para maabil nimo ang cleansing.
1: Okay, hala sige, pailo na mo mga pinangga natong tigpaminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinotsinta na ni Dr. Mangotan na unta ko normal rani ang akong BP. 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga, ha? Dok, si Julani ni, 22 years old. No, ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga, ha? 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kape og charcoal, ha? Og katong 77 herbal tea, nindot gani, magtuob ka, kaya basig na pas mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga. Ang cellphone number ni Doc lagi 0519-07-920.
2: Kung luya ang lawas, sagad maigo kini sa ubo ang trangkaso. Tungagan pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa inyong system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinang gadok na akay kanang gloxy nga vitamins pinangga daghan makay klase sa gloxy oy. Okay, gingon din pinangga unsa may tambal nga herbal, sige magsakit ang akong sige sakit akong kuto-kuto pero wala ako ubo. Lahi magkaso tong ubo mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko dok unsa may matambalan sa green tea. Atro ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga. Baluta, dahil na pinangga mga dahon, nga bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? Unyanti, lihumuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya basin niyang paspas nagubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500. Pero tanaw nyo din ha, ala sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una, ito, gidalag klinik, agi, niyantong klinik, dihara na sa ospital. Pag inom mo nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihag na bodok. Pagkatingay, inom lang ang pag-ugmasaka na yung kiplitlit. wams lang kabalong na herbal ginom pinanggaan, doktor, imbis kay pagawson, wag kay pagawas. Kailangan pang susihon, kung sa'yo, nainom daw sa bata. Abi nila, ilang tambal mo yung nakapasaka. Okay, Doc, si Jocelyne, ask lang ko, asa dapit imong clinics panabo, pinangga na, paingog pantalan, pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to, mga pinanggas galagala o kuan, kaning, sayangan, ani pinangga, kaning convenience store. Okay, gingondri, Doc, gluksi nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to, pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay? Brand man ang gluksi mong pangita, oy. Okay, ang content niya pinangga, muto'y pangitaong ka, muto'y pampatangkad. Mangutan na, untako, Doc, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga, ha? O, Doc, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inong pinanggag dulaw ka ng gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karon butang ipog init ni mong puson, ha? Doc, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Moto pinangga, sige ka o patatas, ha? Manay buhaton o kamunggay.
2: Protection is better than a pound of cure.
1: Okay, so, okay, Doc, sakit kayo ang akong puson, no? Puson na, panahon nga riglahon. Akong edad 48, pinangga, oy, dysmenorrhea. Hinay mo doot ni mong banang, anong manakit pa man puson po ni mo. Doc, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak. Pinangga, kaguol ni mong naibiak, kanaganing babaeng naibuak nga naiulo. Wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag na pasmo kag nabughat, ha? Okay, so, Doc, ako di ay si Tina. Pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman ako o kanang rigla, musakit akong puson. Basta musakit, Doc, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinangga, ay, manhiyon ta kag-clinic, no? Before re-administration, para mag-cleansing ka, tuduang ka, unsa ang paghilot. Para ikaw na magsigig hilot din na kadadlaw. Imog yung tumang kadaghan ng ato clinic, dysmenorrheahon. Wala gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot, pinangga, di, inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lang, kuan. Tungtog kanos ang mabot iyahang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadala ra permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, Doc. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, Doc. Pinangga, pagtuob. Sige, kaog kamunggay din na ha. Kaog saging pagmatas buntag sa'yo. Doc, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, nana po yunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mabitong ay lagi mo, sige pangawag taba na lagi mantikaon, di mong gano'n mo patuo ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng hapla, sipahin niya. Sige sa nag, mintras dita magkita, sige sa simutan pinangga o limonsito. Maayong adlaw, Doc, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas? Pinangga, dipindi si dad. Basing nag-hot flashes po ni mo ng init. Pahigisiguruhan na lang nag-inom nagsayuti, oy. No? Isa kabasos buntag, isa kabasos unto, isa kabasos hapon. Doc, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga, pangutan na, guhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya'y... Unsa mga pinangga ang naa niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell, Doc, kala sige ikaw gabukado kay daghan karon. Oh, gingondre, hello pa, hello pangga. Oh, gingondre, thanks for your nice message. Unsa pay tambal sa bayook, Doc, kay human niya gitunsil mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o kanang iba. Pero sige po kaplasi og na atong kuan pangga na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko katuaburan. man ko niya sakit akong kilid sa tiyan, pinanggaoy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha, niya mo muluag ra ba na imong tiyan, basta mo tugab na kag makautot. No, giingon diri pangga do kana bang baba. Baba og hemoglobin, malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bag-ong kuha. Dok, sige lagi og kanang panguyab. Dok, unsa may tambal ani? Asidik tiyan na pangga. Ah, nya imoy mo on 30 minutes magkaon inom nag limonsito. Ah, nya sige na ginom to kada oras pinanggag mais nga kape og charcoal powder. Okay, mga tana lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga ha. Sa matina, natay tuob dala hilot. Kamu na nga pas mo, na nga bughat. Ala, sige, pangatlo magmatina. Pagdala lang mo daag underwear, kaya ba si gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So, munahadok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Okay, kanido kay Ruby. Pinang kadi sigig pa jerjeron aroma pundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sige kakuhaan sa pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinang gagingon dre dok si Jenny 20 years old, ask lang ko, no safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon paggamit? Kay next year pa mi gusto dok magka baby, dili pa man pud ko ganahan. Di po ko ganahan mag-condom. Kisa po'y ganahan anang condom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahan condom. Isang kami naman ni 40, di may ganahan condom. Apon may katilawon sa nang condom. Amo nang tilawon na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himo-himoon, 7 days before ang menstruation, mga pinangga. Kana ang safe period. Panalitan, pizza 20 city. Karon kay pizza 20 safety na ron, di ba? Kana mga pinangga ha. Unya ini kundang gyud og regla pinangga tirato kadi ako to brapod 5 ka adlaw. Okay, mulampasan na mature dan si Milia, pinangga makabuntis na siya. Dok, tagal libang nako sakit ang akong lubot. Unsa man ni dok? Lingkod og planggan ng init. Okay, dok, si Kirby ni unsa may tambal sa ubo og sipon? Pinangga, dipindis edad. Ani ka clinic, naman tayo tunik, naputay perlin. Sige lang po gagat kumpres, dughan o glikod. Unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom. Pinangga, ang tawag ka ng balbas pusa. Muna siyang gingala na ito, wachi chow. Okay. Tap-tapan o sipon, labinag maulanan. Dali ra tap-tan o sipon, labinag maulanan. Si Bikni, amo to. Increase lagi ang atong vitamin C. No? Pinangga, 30 minutes after meal, inom na. Okay, mga pinangga, wala man tayong oras. Kini si Dr. Langit mag-ingon, ang Diyos magpanalangin.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
5: Ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o perganan niining sibyahanan.

0: Unto ka na itong tanan. Ano na sabi kita ni itong sa kauras nga tulumanong say runta sa alas atong sibiyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog sabi kita sa Light FM 90.9 sa alas atong station manager Ma'am Ross Bulpa o sa ngalan engineer Wolpe Orio o sa atong kauban ng speakers lawak si Papa Kibs say runta. Og maayong udto sa atong halangdong mayor Jose Jo Relampagos og kay Ma'am Joan Relampagos Kapuyan ang atong executive secretary og kay Konsehal Boss GM Hintilis Relampagos og kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Okay mga kabida, ang atong bisita karon live diri sa atong studio ang presidente sa MATPA si Mr. Ruel Bujung Anser, may unto ka ni mo, sir?
1: May unto po, Mr. Kicks. O may unto po, labi na yun sa ato ang halagdon mayor, Mayor Jo Relampagos, o sa iyahang assistant secretary, si Ma'am Jo Relampagos Kapuyan, o ang ato ang pong idol, si Sumampong.
0: Idol po ni mo na si Loloy?
1: O, kasi siya man ang amo ang committee sa agriculture. Si Loloy.
0: Buotan kayo na si Juan, si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. O generous person ka na, sir?
1: Oo, grabe makasuporta sa amo ang mga
0: kalihukan.
1: Kalihukan
0: ninyo. Isa pa po, mupod na konsehal na dugokon o mga kaigsuon na natong mga panabuans. Nga naman, sir, nga nung dugokon mo ginagawa, sir, basta na munuol mag yun siya, ha?
1: Oh, basta kanang mabibihon nga tao, lugokon yun siya, kaya nga naman, di mag-ug ka mataha siya, ha?
0: Buutan, mag-ug?
1: Mabibihon siya ka, murarabi ka kanang dili, yanong at kami tao, ultimo, undi mura po ka pamilya niya.
0: Oh, siya, mutratar mag-ug siya, murag igsoon, no? Murag suod, niya, igsoon, amigo yun ang pagtratar niya ba? So mo kana si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong atong City Councilor ng siyudad sa Panabo. Una kita makisgot sa MATPA, sir. Ako sa aning timbaya ni akong kumpare si Mr. Danilo Duping. Ato ning kuan, kumpare na ko ni police sa na-assign kini sa MPS Manay Davao Oriental ug kanimo kagawa JR Dominguez. Okay, sir. Unsa may bot pasabot aning MATPA? Palihog daw ko, sir.
1: Kining MATPA, gikompos na ko ni sa among barangay kung Mabunaw Agri-Tourism Farm Association.
0: Mm-hmm. Sir, ang nagsugod kining maong association, unsan to iga, sir?
1: Nagsugod ni siya sa 2019 pero nakuan siya sa duli is November 22, 2022.
0: Mm-hmm. Na-recognize or na-registered sa duli?
1: Registered sa duli.
0: So, pila ka tuig naman ka na ikaw ang nagkupot nining maong association?
1: Pagsugod sa among operasyon sa among session, niabot nami sa 4 ka tuig.
0: Mhm. Dugay-dugay na pud ay no?
1: Oo, dugay-dugay na pud.
0: So unsa ang term ani sir sa imong kuan leadership ba? Sa imong kuan pila ka tuig before o mag-election mo sa pag presidente?
1: Kada tuig gud mi, mo nakabot nang sa among bylaws, kada tuig mag-elect gud mag officer.
0: So pasabot ko imo ha 4 ka eleksyon na ikaw ang gipili nila.
1: Okay, siyempre, siguro gusto pa nila nga mas ma-improve pa. Nakita po nila ang pagdumala. Mapun nga, ibalik na po ka sa imuhang mga
0: position. Sakot. So, sir, kaning imuhang MATPA, isip presidente, napun ni siya ay financial na kuano, pundo. So far, sir, kaning inyong asosasyon, pila man po inyuhang sulod sa inyong panudanan, sir?
1: Sa pagkakaroon, na may deposito sa bangko. Mm-hmm. Niya, ang amo pong mga kining kritiker, napoy siya mga allowance. Niya, yearly, kung pila man ang amo ang kining net income, mura po namang benbenon sa matagusan na mo.
0: So, bali, December, mo'y nagabahin mo sa maong kuhan sa inyo asosisyon.
1: Sa net income.
0: Sa net income.
1: Okay. Sa pagkakaroon good sir, nagsigip pa miyog ka ng develop.
0: Mm-hmm.
1: Kung nalay mabilin sa mo ang income sa whole year, mora po na mong binbino sa matagusa.
0: Bot pasabot. Sa net income mo nagkuhan sa inyohang grupo.
1: Oo.
0: So sir, sa LGU Panabo, particular kay Mayor, kung saan po pinahatag o na tabang na suporta ni Mayor Joe kaninyo, sir?
1: Suporta lahis ko tan, sir. Ano, surprise gani ko ni Mayor atong last year. Iya kong gipatawag, abin ako sa ituyo. Iya di kong gitigaan o ganang personal nga lima kakubo, gud, bating kuratan ako. Mura kong na-specialist ko ato. Wag di ko magdahom nga tigaan mi ni Mayor sa lima kakubo nga nagkatidad og 25,000 ang kada usa ato. O na-aside pa ana, ang iyahang mga staff food sa Kagro, kanunay po nag-kuan sa mua, nag-supervise sa need yun na mo. O niya, di pa good ana, sir, Mr. Cakes, no? Na, ni hatag po si Ma'am Joan sa mua. O, kuratan po ko. Kay nagbisita si Ma'am Joan sa mua dito. O niya, nakita ni Ma'am Joan nga among mga bangko ba nga kinaraan bitaw. So, nakita na to sa buta na to nga, kuan, executive secretary ni Mayor. Nga dakog kulang mo tong gitigaan mi og kanang di basta-basta. Mahalon nga bangko, 50 ka buok. Ni ana pa siya gadungagan pa daton niya. 50 ka bangko nga mga mahalon unya lamisa pud nga mga mahalon. O ana siya.
0: Kuya wag suporta gid nga father and daughter, no.
1: Oh.
0: So sir, itimbaya sa si Pres Santino Llora, sir, kayo mo nay nag wani mo gibasa.
1: Chairman Santi, maayong pagkauto nyo dia o labing kang sa ato ang city agriculturist, si Doc Sami Anay. Doc, maayong uto kang Sirbong Agorde, ang city assistant agriculturist, sir, o sa imo ang mga kwan po dia.
0: Si Ma'am Litlit po.
1: Ayo, sa si imo. Si imo. Oh. Ma'am Litlit, maayong buntag. Maayong uto.
0: Buto na, uto.
1: Mamunis lang ang grabe good kayo nga mo kwan sa mga matiman.
0: Mura
1: na siya among inahan. Sila Sir Bong, sila Sir Santi, mura ganang among mga magulang po na sila. Grabe na sila kung kaning time bitaw na mo nga dunay. Siyempre, kitang mga president dunay kaloyahon, pero kana sila naagid na usbon po sa atong amahan sa siyudad. Kang Mayor Joe, makita niya ang mura kanang luya, iya mo na kayo papaniuntohon. Niya, samot pa ka Ma'am Joanne.
0: Sir, kung na sana yung mga cancer, okay, basig manluod, sir, ba?
1: Oy, okay, kam Ma'am ja Dunlix.
0: Dunlix de la Piña.
1: Oh, de la Piña. Maingot to, pre, maingot to, pre.
0: Manag Junior.
1: Oy, ang ako na siya mga staff na ko da sa Matpa, maayong pagkauton nyo da. Amping lang mo niya ang ato ang mga customer. Kuan lang, priminti lang gina to na sila suportaan.
0: Mas kasuhon jug maayo. Oh, boy. Magsunod-sunod na, sir.
1: Labi na gyud sa akong mga kuan day kabro sa Japan. Amping lang mo dia priminti. Og sa mga tropa na to.
0: Mana, mura na pugag si Presante ba o? Nagsunod-sunod na po dia imong mga kuan.
1: Oy, kang Bunso. Bunso, Armis, salamat sa pagtanaw.
0: So, sir, atong balik ta sa Matpa. Ang unsay mga kuan, sir, mga benepisyo, mga kaayuhan na mahatag sa maong grupo, asosasyon sa mga miyembro, sir, particular?
1: Aside sa amo ang bahin-bahin nun, kanang area, sa amo agin sa kong asawa, niya, kung gipahulam, 4 hectares na.
0: Uh-huh.
1: Niya, kung gusto ka nga mag-garden or mag-uma, willing, kuan ka kanang welcome ka dito. Niya, mahatag lang ka o kuan, mura bitaw siya o kanang taripa lang o pila imong ihatag sa asosasyon. Niya, kato imong ihatag sa asosasyon, apil po ka ito kay membro man ka.
0: Mm-hmm.
1: Example, kanang amo ang bidyukihan. Ang tagiya na is membro na po na mo. O niya, naghatag lang po siya o kanang 60%.
0: Sa income?
1: Sa income. Mm-hmm. O niya, katong 60% niya yung gihatag, napod siya hato.
0: So, dako jug benepisyo.
1: Okay, wala may makabaligya or makanegosyo sa mo ang asosasyon kung dili sa member. Exclusive lang yun kanang 4 hectares sa member sa Matpa.
0: So, bot pa sa bot, okay kay sir, no? Generous persons po dahil ka, sir. Okay mong misis kay sina ka nang ipahulam ang imuhang luna, ang imuhang property, para lang yun po ang atong mga kaigsoon na mga miyembro sa Matpa, maka-garden, aron mo income, dugang additional sa ilahang panginabuhian. So, okay po dahil kay ka, sir. Kanya, Pasalamat po ta kay Mayor ug Ma'am Jo, ano, kay grabe mo suporta ni sa mga association rin sa siyudad sa Panabo ba. O niya, kani pagkaroon sir, nanawagan mo po niya itong mga kaigsoon ng Panabuan na i-extend o expand ang servisyo ni Mayor Jo. Okay po gani?
1: Ay, sobra ka sa ka-okay. Kaya naman, masumpayan ba?
0: Oo.
1: O, at least kami, mura, di may mablakang nga biyaan na ibining Mayor.
0: Kaya naman si Ma'am Joan.
1: Oo, naman si Ma'am Joan. O niya, makaloyan pa yun, mo extend, mo dako pa yun ang kanang area bito ni Mayor.
0: Oo, sayang nga. Kaya ang servisyong Sir Relampagos Manggod, mga kabida, muna'y gi-wish karon sa itong mga kaigsuunan na lumulupyo sa probinsya sa Davao del Norte, kay ilahamang kung na kita sa social media o nadungog po sa ilahang mga kaigsuunan through social media ang servisyong Relampagos na dili pinugos. Kay matod pa ni Mayor Jo, service to the people,
1: service
0: to God, o service to Panabuan, service to God. Karon po, nana po ibago, sir. Servisyo sa katauhan, servisyo sa kahitasan. So pang kuana na siya, pang probinsya. Pang probinsya na po. Servisyo sa katauhan, servisyo sa kahitasan. So muna inindot. Pero sa imong pagpanlantaw, sir ba, ikaw isa usapon ka presidente, nakadungog madyog kag mga reaksyon, mga opinion sa imong mga miyembro. So kining pag nagplano, nagdeklara naman gyud na mag-gobernur si Mayor Jo. So unsa may imong nakitang chance, sir, ni Mayor Jo?
1: So sa pagkaron, labi na gyud sa mga farmers kamo may nagatutukan, may chance gyud si Mayor. Labi na gyud ang iyang programa dili sa mga ngadto gyud sa mga taong kining bitong kabos. Yeah, ang iyang kuan kining handom bitong damgo di sa Panabo gani kami mga farmers nga walay farmers nga magpabilin nga pobre kun dili tanan makaginhawa mo gyud gibilin ni Miro sa moa. Labi na gyud kung maabot siya ana nga kanang handom kita man naghandom nga maabot si Miro ana diya sa ato ang probinsya. Siyempre dako nang iyang kanang kuan bitaw kanang iyang lihok.
0: Oh. Oh,
1: dili lang di sa Panabo kundi tibok Davao del Norte ang iyang matutukan. So siyempre kining mga mag-uuma labi na gyud sa mga pressure folks. Oh, kung unsa may naabil na mo diri sa Panabo nga grabe yun mo kabuhong, tibok probinsya gyud na magtagamtaman po.
0: So mo na tong mga kabida sa ubang mga lungsod, syudad, gusto gyud nila na unsay benepisyo, unsay kaayuhan sa atong mga miyembro sa mga association pressure folks o sa atong mga kaigso na mag-uuma, ilaha pong maangkon. So isa po na sila na nanawagan po ni musuporta kay Mayor Jo, kay believe jo ko aning Mayor Jo good sir, kay generous person good ba.
1: Oo.
0: O munay giingon na tagsaray politiko na inana ba na di mo balibad nya dili pod mo atras permi abante ba.
1: Unya positive nga tao.
0: Positive nga tao.
1: Di ka kakitag negative ni Mayor. Grabe gyud siya. Mapahiyom.
0: Oh.
1: Di gyud kakitag naay problema si Mayor.
0: Puro okay.
1: Oh, puro okay. Oh. Kanang kami mga adto dito usahay mag-abot mi dito sa yang balay nga gihimo niyang opisina.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, puro mga problema pero di enable gyud ka makita ni Mayor nga bugat yang naong priminti gyud sa pahiyom. Unya sulbad inigawas ni mo sulbad imo problema.
0: Sulbad. Yes.
1: Ah, sulbad.
0: Wa gyud pagbalibad ba no?
1: Oh.
0: So mo gani ako mga kabida. Ingnon makusa ko po makauban ng mga media practitioners pod na ako lagi daw kay Mayor buhong tinuod bang gyud na.
1: Oo.
0: Tinuod bang gyud na. Kay kung na ako'y ihonghong kang Mayor Jo, wa gyud ay pagbalibad. Mo na makaiun gani ko Sir Ruel na si Sir ang serbisyong Relampagos mo na ana jud ko thumbs up jud ko. Okay jud kaayo. Oh, pero di man po nato abusohon.
1: Ah, kana lang.
0: Oh, kana yung kana yung importante lang po gyud na kon ba na kay tuyo ba na importante gyud. Dili gyud na ingon na mo hunghong kasaya kay puro lang kuan dili. Kana na po kay kinahanglanon ba. Anak na si Mayor Jo og naliwat na po niyang mga anak.
1: Oh, labi na si Boss Jim.
0: Og si Bongbor.
1: Oh,
0: sa si, lungsod Scarmin
1: si Bunggor og si kalan si Board
0: og si Attorney Jig.
1: Oh, si Attorney Jig.
0: Oh, mo na gingon mga kabida, like father, like sons, like daughter. Kay si Ma'am Joan pod mga kabida, sa una ilang ingnon strict ta man si Ma'am Joan. Nya karon kusog na kay managad. Inani manguna siya mga kabida, sir. Di ba sir sa atong pagpaniid ka Ma'am Joan, murag nagkuan pa magudto siya ba no? Naapa siya sa transition ba na kay musulod siya sa politika. Siyempre iya pa nang istudyuhan, di ba?
1: Oo, iya pa ginang adjustment.
0: Adjustment pa gyud
1: sa palibot.
0: So, oh, karon kay naka-adjust naman siya. So mo nang iyang gikuan sa mindset niya na yun ani gyud day ang akong himuon kay nganuman para ma akong masunod unsa ang serbisyo ni Mayor Joe yang amahan. So karon mga kabida sa atong pagpaniid pod atong nasairan kung unsa pod ang suporta ni Mayor ni Ma'am Joan sa atong makaigsuon ng mga mag-uuma og Fisher Fox og tanan association di ba sir?
1: Oh, halos tanan gyud. Oh. Kutos sa modul sa iyahan niya labi na kay gihimo kong presidente sa federation. Nakita na ko sa matag association nga nagis Ma'am Joan nga unsay ilang need ginahatag yun, labi na gyud sa katong may mga bugasan o ginahatag yun na ni Ma'am Joan o labi gito sa mga rubbers.
0: Oo. May bago no katong bagong association po.
1: Surprise po to sila kay gitigaan sila atong mahalon kayo nga timbangan abinlag katong tigaas lag atong bratuhon lang bitaw. Naperting mahalang gihatag o katong sangko nga grabe among kalipay nga gibati atong time.
0: So yun na gyud ang serbisyong relampagos. Og maing odto pod kanimo da admin Tata Munaski sa Barangay Panakan umaabot na Barangay Kagawad da sa Barangay Panakan maing odto kanimo da admin og sa mga lumulupyo da sa taga Panakan og kay GM De Los Santos maing odto kanimo da happy watching og siyempre mga kabida makaingon gyud tag serbisyong dili pinugos kay nganuman sila may mo voluntaryo og kuan gud ma molibot man kuno ilahang mga frontliners ba kung unsay mga panginahanglan sa maong grupo o diha-diha dayon ila man giday nang aksyonan sa so, makaingon gyud tang serbisyong relampagos diha-diha na adayon kay di man kuno sila magidugay-dugayon sama kay mayor pag may duol di na dugayon diretso na gina
1: oh di na palat-hulaton
0: Charles dai kuno Charles wa na pag matali na ni Boss Charles sulbad na so inana ang serbisyong relampagos so munay gi handom sa atong mga kaigsuunan mga kasikbit munisipyo og syudad kay na may tulo ka syudad diri sa probinsya sa Davao del Norte na unta ang serbisyo sa panabo maabot susama sa ilaha diha sa ilang lugar so munay gi mga kabida kung puhon kaluyan mahimong gobernador si Mayor Joe so ang tanan makabinipisyo. So sir, sa imong concert kay doon naman ang biski ipod kay kagabi mga kabida nagtan-aw ta sa television na approve na ang kiningniang kuan sa Senate bill.
1: Mudayon gyud
0: eh. Oh, mudayon og November 9 na di na November to kay nabuli magud na kay All Saints Day.
1: Basig mamutar ang mga kalag.
0: Oh, basig mamutar ang mga kalag ba. So munang gi move to 9 so November 9 ang karon kasamtangang 2026 mga kabida. So munay giingon kini atong makaigsuon nang nagplano o kini atong makaigsuon ng mga incumbent. So munay panahon na muaginod na sir.
1: Oh, hinahinay naglaman no, ngisi.
0: Ngisi. Bisag dili smiling no.
1: Oh.
0: Maghimo na katawanan. So ikaw sir, may kayo ka nagplano mamuliti ka sir?
1: Sa ako good. May plano ko pero in up naman sa kuha kay makaservisyo man tay bisan tag sa politiko.
0: Dili politiko.
1: Pero kung itugot gyud sa kahigayonan, kuan kita.
0: Pero
1: open ta.
0: Pero karon sir, naabot sa mo sa punto sa imong kaugalingon na mo intra ka ning BSKE.
1: Sa ako lang pag karon kay kung sa plano ni Mayor, namong gyud mikwan sa una, ug mao gyud pa plano niya karon, awa di jud ko mo dumili pod kay siya man ang amo ang yung amahan. Mm-hmm. Pero kung mahangi o si Mayor nga Mayor dili na sa ako karon kay siyempre at yaman sa nako ning 76 ka mga asosasyon o ako sa ning plastaron kay nindot magud ang programa Mr. K karon ni Mayor kay maton ni Mayor dili ko gusto nga ang mga mag-uuma nga mao'y mangita sa ato kundi kita may mangita sila mo nang nag house to house mi halos o kan mo na makita nimo sila Sir Santi sila Ma'am Litlit sila Sir Bong sila si Ma'am Juan Ang halos kadadlog na sila tuyok-tuyok sa pisyonan sa panabo para lang yun mamonitor ang mga problema sa mga mag-uuma o sa mga ngisda.
0: Oo, motoy ko ang door-to-door yun ay na servisyo.
1: Dili na ingon nga ang tao pang mag-uuma mo ay mangita para lang tabangan, kundili ang gobyerno na mismo dili sa siyudad sa panabo mo ay muhatag ngadto sa ilang tungkaran. O ana ang gusto ni Mayor?
0: Mo na inindot na servisyo kay sila na mangita og problema.
1: Oo.
0: So, mo na ang mga panabwans, mahimo na nang kuan kampante kayo na duolon sila sa atong mga at atong amahan sa lungsod o labi na kay Ma'am Juan. O mayong odto sa tanan diha sa may Cambridge Tagum o sa Mangkilam. Amping mo da mga nagtrabaho diha o labi na kay GM De Los Santos, mo ni team leader diha. O kay Kagawad JR Dominguez sa Barangay Manurigao o sa tanang mga lumulupyo sa Barangay Manurigao, labi na kay Kapitan Carlos Joy Madjanda, mayong odto. So sir, wala ni mo ma-update to, pati na naghana ng nagkuhan si mo ba?
1: Ako din itimbaya si Ma'am Manilin Bagon, ang ako ang Vice President sa CAPSE, sa inyo malaga ni sila. O kang Pare Samuel, nasa Manila ni. Pre, kumustang lagay dyan? O kang Noel, ang ako ang dating partner na ko sa electrical dito sa hydro. O kang Randy Tarsona, ang ako ang pong kinakusgang caretaker dito sa Matpa. Maayong pagpaniod to nyo, tanan diya. O sa tanang nga nagtanaw sa amo ang live, maayong utto.
0: Di na mahurot ni Pres Ruel. Magsunod-sunod naman eh. So muna yung gingong mga kabida atong balikon, ginasusig yun ni Ma'am Juan o ni Mayor Jo ang atong mga kaigsuunang kabos. Mga kabos na itong mga kaigsuunan mga kabida aron na mahatagan o servisyo ba? Kaya ang ubang mga lugar, mo pa may muduol dito sa opisina o ganghaan sa Panimalay, pero kini si Ma'am Juan o sa iyahang team, sila ang muduol dito sa mga Panimalay sa itong mga kaigsuunang mga kuan, kining naglisod ba?
1: Mangitag problema, unsay problema ang ilang sorbaro?
0: Sila ay mangitag problema. Muna yung nakanindot na servisyo res panabo, kaya nga itong makaigsuon ng mga pobre, sila ang duulon. O niya, gusto magun nila, Sir Nona, ang atong makaigsuon ng mga panabwans ba, makatagamtam og servisyo sa gobyerno.
1: Mugin nilang dako ang tumong. Ang tawag, bitaw, di bitaw maglisod-lisod. Maglinya ka, magbuhat ka init-init para lang makaabila na. Pero sila, Mayor lahi, kami, iyahagi yung sugoon dito. Atuan yung mga tawhana kung unsa yung mga problema o kini yung mga asosyon. Kung unsa po ang need sa mga asosyon, nga ipadungog sa mo, amo pa nangyatod sa atong opisina sa Kagro o nga to kang opisina kang Mayor o nga to kang Ma'am Juan.
0: O kanang imong asosyon karon sir, kung sa may mga matudlo ni mo ba, masulti ni mo na muraga nahimo nimo na kaayuhan gyud kanang imong matawag ba na muraga nakakuan kag ligasiya isip presidente ni ang kanang maong asosasyon ba?
1: Ako lang gyud sa ano ang kinipagsinabtanay unang-una ang inyohang bylaws o kining paan manual o policy kay kung wala gyud kanang duha magkagubot gyud unya ang pagrespeto. Mura gyud na niya pag kinabangay pailob unya positive priminti kay normal magyun na ang negative maguban-uban sa tuwa pero positive lang priminti kay para ang tanang tumuog tinguha nga atong ipangandoy makabot gyud na siya.
0: So mao gyud na usa sa mga angay gyud ipa sidaan o ipahimangno sa presidente ang kooperasyon o suporta aron ang maong grupo asosyasyon magmalamboon kay lisod magud nang kuan sir no kanang diha naka-encounter ba kag kuan sir kanang gi butang-butangan ka gi isyuhan ka isip presidente o naay mga pagduda ba niabot na ba sa punto yung nana ang imong na experience?
1: Oy normal na pero dili sa akong mga membro ha. Oh sa kanang uban siyempre naamang gina sila di man nato na malikayan pero ikaw lang kailang open-minded lang jud ka di ka magpadala. O anak lang, o niya, kinalan po, transparent po ka sa mga membro. Anong naka-issue sila yung anak, o sa man ka tinood. Kung wala kay gitago, siyempre, imo, ginag-atubangon. Anak lang, kasimple.
0: Anak, ragyod. No. So, positive thinker, ragyod ka?
1: Positive, priminti.
0: O, mayingod to, po, ganin mo da, Mr. Bubong Arroyo Gigunta. hintuka.
1: Hintuka, Sir Bong.
0: Hintuka.
1: May pagkauto din yung si Sir
0: bro,
1: Bong.
0: Ni bro. Oh. Oh, shout out me diri daw, Sir. Pres, shout out daw sila, Pres.
1: Oy, kang Ate Edita Bulawan sa Malabog. Ako ni kauban BOD sa una sa Masdik Cooperative.
0: So kaning imuhang grupo karon isi presidente, Sir. Unsa may inyong gi himo karon karong semana ba? Unsa inyong mga activities na gihimo ni inyong grupo?
1: Sa mat pa karon, nag-andam na pud mi sa kaning peak season kay pag October mao na magunay peak season, Sir. Mm. Sa mga customer. Mm-hmm. Kay ang amo ang kwan dito is swimming pool man. Masig makalaag ka pohon dito. Unya ang amo ang kwan pa dito, ako lang idungag. High-tech mo gano'ng among farm, kaya ang among farm na swimming pool ng ibabaw mo nang amo ang na ay mga halbayo crop.
0: Oh.
1: O niya, na po may livestock. O niya, na po yung mga pispa na si ibabaw. Mo nang naka-high-tech sa mo dito.
0: Naday may kuwan dito? Naday may tourist kuwan dito?
1: O, oh, nami kuwan dito. Tourist spot? O, mo nang na ay swimming pool sa mabuno. Mo nang matpantag iyan.
0: So, pwede sila mutawag sa mo, sir. Unsa may number ni mo, sir?
1: Ako ang number 0924 37 3550
0: Kontaka lang ninyo kining numero ni President Ruel Bujungan 0924 37 3550. Kung namoy plano o musuroy dito, kontaka ninyo ni. Kaya para mahatagan mong discount, sir, no?
1: Oo, na. Discount. Yeah. Mubo ra kaya itong rate dito. Kaya siyempre makimasa man na. Maulaw po ta.
0: So, wala pa ko kasuroy idea ba?
1: Apohon, makalaag ka dito.
0: Makalaag ta dami.
1: Okay, nakalaag naman si Ma'am Jo. Anong si Kwan dito? Si Boss JM. Si Kwan, si Idol. Nakabot na dito. Si Idol Loloy.
0: Nakanto na po kasi, si Idol, mo gina'y Idol ako, di lang sa basketball, kundi li sa panerbisyo, si Idol Fortunato Loloy Sumampong. Ugmay ng otto po ko rin mo diha, Madam Analyst Sanchez Lacandula, salamat sa pag-uban. Sir, pipila na lang minuto atong panag-uban karon, sir, o niya, mukhaan ko sa mubalik ka pohon, ha, mubalik ka pohon, sir, aron na atong part 2 o part 3 ni atong panag-uban dira sa programang Sayrunta o ganimong matpa. So sir, akong ihatag ganimo sir ang oras sa pag-timbaya sa imuhang mga membro o sa tanang mga konektado sa matpa.
1: Okay, sa dili pa din mo ko ano ni Mr. Cake. Pasalamaton kay ko nga naabot ko din he. Through initiative ni Ma'am Joan o sa ilang mga Sir Bong. Salamat kayo. Unya, alang din sa kong tanang mga membro sa MATPA, pabilin lang gyapon ta kadasig pagkogi kay sigon na sa ato ang gihandom nga naitay kanang goal bitaw para sa tuang anak. Dili man ni para sa tuang kagulingon kun dili para sa tuang anak. Nga pohon, dili na sila mo mubati bitaw para sa tuang atong lagian nga manghurnal ta para makabugas kun dili ang atong mga anak mamataog sayo para matubang sa mga bisita. Unya, sa akong mga kauban sa Kapsi, maayo pong pagkapanood to. Unya, hapit na po ng ato ang meeting sa kining sa province o sa region. Mag-abot man ta ang tulo ana. O, labi na yun sa kining sa 76 ka mga asosasyon o presidente sa federasyon. Naalit tayo meeting karon September 11, 2026. Unya, mangita lamig binyo ana. Nya, libre na kaon. Kaya di man gusto si Mayor nga mamagot man ta. Unya, aircon ang ato ang meetinganan ha. Ayaw mo kalimot. O, Mr. Cake?
0: Okay, mo ka to mga kabida ang atong bisita karon. Si Mr. Ruel Bujungan, ang presidente sa MATPA. O, nindot kayo mga kabida kay ang maong association ba? Ang mga membro, mga opisyalis, nag-collaboration. Unya, ang suporta sa LGU, ilabi na kay Mayor Jose Jory Lampagos o kay Ma'am Joan Lampagos Kapuyan, maayo dyo kayo. So munang sila po nagalihok yun o maayo kay tungod sa maayo nga suporta ni Mayor o ni Ma'am Joan. Sir, salamat kayo, sir.
1: Salamat.
0: O manghinaot ko na mubalik pa kadri, sir. Kay sa imo pagbalik siguro daghan na po kag ma-report.
1: Daghan na po na
0: tumapos sa imuhang MATPA. Og mayong unto pod ganimo da Mr. Roger Kanya. Mo ni isa sa mga frontliners sa Team RR na naa sa Tagum City. Og ato pong timbayaon si Mayor Uncle Roland de Hisika diya sa may Santo Tomas Davao del Norte. Og kay Ma'am Maria Luz, Vice Mayor Maria Luz Inday de Hisika. Og siyempre si Kunsihal Ronald Pobre de Maya. Og kay Madam Mina Lapos de Maya, Mr. and Mrs. de Maya. Og kay Kunsihal Dr. Gabriel Eric Estila. Og siyempre ang ato pong mga kaparintihan da Santo Tomas mayong odto. Og diha po tas kapalong mga kabida, ato po ng hisgutan sa makadyot ang kining ni ang matod pa ang pagbalik ni Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol. Okay, nay naabot sa to adere sa atong programang Sayronta na mo balik daw o mo balik sa iyahang pwesto isip Vice Mayor si Maria Teresa Royo Timbol sa September daw. Daw pa na siya. O kung mabalik, matod pa ni Vice Mayor Kim Quisada, no problem. Kaya mabalik siya pagkakunsihal. Kung pananglitan, makabalik yun sa pwesto si Vice Mayor, former Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol. So may problema kang Vice Kim Quisada. Kaya law of succession man na iyang pagka-Vice Mayor. So anytime, ingnon lang daw siya 3 days before aron makapanghinlo, aron na mahakot ang mga iyang mga personal na gamit sa office of the mayor. So may problema siya. Kung ikuan sa atong DILG na ibakante na pod ang maong opisina sa Vice Mayor's office sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. O man ay problema si Vice Mayor Kim Quisada. O sa ato po pagiginabi ka Mayor Edgardo Timbol, o man po'y problema yun po ni si Mayor Edgardo ba? Ang kuwan lang, ang problema lang kay ang pag-decision ba? When it comes to decision making, so medyo nadya kulang si Mayor Edgardo Timbol mga kabida. Kaya matod pa sa atong pakighinabi diya sa maong lungsod, kaya medyo mas power pa man daw ang desisyon ni Madam Maria Teresa Timbol. So muna itong siren pag maayo. Kaya gani sa atong personal na pagkikulokabildo dito. So ato mang yung ipungutana si Mayor Edgardo na wa may problema sa imo Mayor. Ang problema kay ang imong desisyon manggod usahay maharangan. So nagkatawa lang in taon ang atong halangdong Mayor Reyes Kapalong. So munay gingon mga kabida ang desisyon sa usa ka LCE dapat dili pud unta na mapakgang sa desisyon sa panimalay. Probag madamay ang serbisyo publiko ba? Kung ang ikaw sa ka-LCE, niya, dili ka ka-decider na yun, di ka ka-kapanaog ng desisyon, kay mag-agad ka sa imong partner, so dili na pwede. Kinahanglan manggong ang imuhang pag-plano, pag-desisyon, diha, desisyon juga, di ka mag-agad sa imong partner. So inana ang langturan manggod sa maong pagpanerbisyo, kung ikaw dili ka ka-desisyon kay mag-agad ka sa imong partner. So munay ako nakita ang problema di as Kapalong kay medyo lupigon sa decision making si Mayor Edgardo kay Maria Teresa Timbol. Sa kuha lang ning pagpalantaw ha, kaysa akong pagkighinabi sa atong mga kaigsuunan diha. Oh, di na nako idamay ako mga kaparintihan diha, mga residente gyud. Kaya ako manggong kinaiya mga kabida before ko mo sulod sa mga opisina. Di ako sa palibot, magsiko, di ako pangutana, mag-imbestiga ba? Aron makuha nako ang unsay mga angay na kong mapaabot sa akong point na tao na gusto na kong istoryahon o hinabion. So muna ako na sagap ng mga kuan ba opinion o mga sugilanon sa liderato diha sa Kapalong. O matod pa manggod nila na under magod si mayor sa desisyon. So mo kana. So sa ato pong nasayran kay wa man nato na hinabi personally si Vice Mayor Kim Quisada. So matod pa pud nila na wa may problema kang Vice Mayor Kim Quisada. Basta i-kuan lang siya, inform lang siya 2 to 3 days before kung mabakante, kung ibakante sa DILG ang maong opisina. Kaya anytime dawat man niya kung ang DILG ang magpakanaog o kiningni ang mando na ibakante. So ay problema kang Kim, Vice Mayor Kim Quisada. O siyempre mga kabida, ang Vice Mayor diha sa lungsod sa Kapalong, ni kuan gyud na siya, ni himo gyud og mga inisyatibo, serbisyo publiko. O gani mga kabida, usahay personal sa pamilyang Quisada ang kiningni ang gidalit na serbisyo diha sa ato makaigsoon ng mga Kapalonginians. Kaya ang problema man pud diha mga kabida, harangon man pud usahay pud ang kining mga programa ni Vice Mayor Kim Quisada. Oh, kaya naman po yung mga kurokongho pong mga nagpalibot kang Mayor Edgardo Timbol. Sila na may tanaw sa serbisyo diha sa Vice Mayor's Office ang ilaharang grupo sa nagpalibot kay Mayor Edgardo Timbol. Oh, si Mayor Edgardo Timbol, wag yun ay kapoblima na pagkatao. Kaya buutan yun na. Og manggihatagon, masinabtanon ang problema ang iyahang nagpalibot kaniya. Muna usahay po na mahimong mapolitika ang serbisyo. Kay harangon man po sa atong mga kaigsuuna pong mga kurokongho o panghuna-huna. Kay ang nagpalabi manggod ang kiningni ang politika. Looy ang atong makaigsuunan ba na madamay sa politika. Nalayo pa man ang 2028 in town sa katuig kapin pa. Pasagdiin ninyo ng unsay himuon na panerbisyo, unsay mga programa na himuon sa Vice Mayor's Office diha sa Kapalong. Okay, para ang mga atong kaigsuunan diha makatagamtam, makadawat o ilahang maangkon ang kiningniang serbisyo sa Vice Mayor's Office. Kay nga nung sige man po ninyo samok-samokon. Nawa man na nagmando si Mayor Edgardo Timbol. Ang iyahagan niya nga panawagan ang kolaborasyon sa executive o legislative. Nawa man na siya mag-ingunan, mag-compare. Adunay comparison, competition sa legislative o executive. Ang iyahag gusto, kolaborasyon, cooperation sa maong mga opisina. Kaloy sa mga tao ba na madamay lang sa mga nagpalibot, nagtaliwala kang Mayor Edgardo Timbol. Sagdiin ninyo ng mga himuon. Basta kaayuhan sa katawhan, ayaw ninyo pugni. Kahit gani, sa akong nasayran, personal ka na sa mga Quisada. Kay maipit man po ng tao ng Vice Mayor diha. Kay mapolitika lagi. Unta mga kabida, ato sanang isit aside ang politika. Ang ato asa lang diha ang serbisyo sa atong mga kaigsunang mga kabida, mga Kapalonginians. Unta. Og napuntay isguta no dito sa Longsons Caraga, Davao Oriental. Oh, maguna ko nadala to akong cellphone ba? So, naana po ipakatag na mga issue diya sa mayor diya sa Longsons Caraga. Ronnie Sanggo Osnan Corbida nagkabuang na intawon oga hatagoga pamahayag si administrator. Kaya sige lang yun hisgutan ng siging lakaw travel ni Mayor Ronnie Sanggo Osnan, mga kalumunan, mga kabida. Wa man tay

aron mahatag sa katawhan sa karaga. Mao kanay purpose ni Mayor Ronnie Sangguostan sa iyang pag kanunay nga wala sa karaga. Kay magunsa man pud daw siya sa karaga na magsigi og atubang sa ato makaigsuonan nawa siya matunol nga serbisyo. Tama man pud mga kalumunan si Mayor. Kay total og na ay mga dagkong mga event, mga activities diya sa karaga, naaman siya. Unya isa pa pud mga kabida sa iyang matod pa niya sa ato paghinabi kaniya kato dito kita. Magunsa man pud daw siya sa opisina niya magsige ra og pamirma na naman siya igi kuan diha na iyang administrator gihatagan niya katungod. Kay naman po yung limitasyon ang pagpirma sa administrator mga kabida. So kabalo naman mo ana unsay mga limitasyon. Kung iyahan na yung pirma ang kinanglanon, naaman po siya. So muna igayin mga kabida, ato sa nang walaon ang politika. Kay layo pa kayo. Layo pa kayo mga kabida ang politika. So ato sa nang sihatagag higayon na magmanungkit ba? Manungkit o mga pundo aron madalit, aron mahatag, aron maangkon sa atong mga kaigsuunan di Askaraga, Davao Oriental. Munay giyon mga kabida, ang atong pagsabot, ang ato na lang pasinsya, kung anatay toyo, pwede man i-video call, pwede man tawagan, o motubag man as Mayor Ronnie Sangguostan. O kung ado na mo ituyo po kay Mayor, pwede man i-care off kay Administrator. Kay Administrator Dudong Pagsak Jr. Aron na makiter man mo. Makiter, maganim inalayo, mi. In behalf kay Mayor, naman si Admin. So kung importante na kayo, naman po na si Mayor. So muna ingon mga kabida, mga kalumunan, ang ato ang manggodirigod. Di man ta kinahanglan na kada adlaw na to makita ako sa kamayor. Okay, unsaon na lang na niya pag pangita og mga kung saligan ang panuddanan sa lungsod sa Karaga. So muna mga kabida, ato na nang walaon ang isyo sa paglakaw-lakaw ni Mayor Sangguostan. Kay kana iyang gilakaw kaayuhan man na. Nangita na siya mga pundo in town mga kabida. Maing utop pud kani mo diha. Mrs. Kick. Ang atoa po diri mga kabida no. Ang atoa diri karong pasabot manggod. Wa man ta nag-ingon na nilaban ta kay Mayor Ronnie Sangguostan mga kabida, mga kalumunan ha. Ang atoa diri kay ato mang nasairan kung unsay mga katuyuan ni Mayor Ronnie sa iyang pag lakaw. Sa pag-adto sa Manila, pagbisita sa atong mga senador, ang iyang katuyuan diha manungkit in town og mga pundo aron na mabitbit pauli sa Karaga. Maingon to po diha kaninyong tanan sa Krislam community. Sa Krislam community labi na kay Madam Lorna Madanlo. O kay GB Villamor o kay Bernadette Ambi. Mayong odto pod kani mo diha. Madam Lizelle Paulinho Tabuina. Oy, ako ning kumari. Dihas kauluhan diat sa Manila. O kay kani mo paring Rohel. Mayong adto, maraming salamat. Sa panahon mga kabida dito may silahang kaugalingon kami ni Mrs. Kick o ni sa kumbunso si Angelo. Grabe yun ni mo asikaso ni mag-asawa. Muna nga gingon mga kabida, kung aduna tayo buot na pagkatao, di yun takalimot. Kay kining pagtagad, di yun akabayran mga kabida. Mao kining mag-asawa ng Lisel o Rohel Tabuy na. Unta mads, magkita tapohon. Og si paring Rohel. Og kanimo po diha, bro.

Rio Saladas maingod to. Munay giingon mga kabida ang pag sinabtanay kung unsa may atong pangsyon, kung unsa may atong gidala ng mga grupo, ang ato nalang panawagan gyud sa ato mga kaubanan, mga maopisyalis man o membro, ang pagsinabtanay o pagtinabangay. O, kay dili lalim, di gyud lalim mga kabida. Kay ang pagdala o grupo, perting labada gyud o ang maapektuhan diha ang inyohang ang kamo mag-asawa o maglalis mo, magbungol mo tungod sa mga problema na inyohang sulbaron. Kaya di gudalim ang magdala o grupo. O gadiris panabo, swerte kay sila. Kay kuna sila yung mga problema, pag duol nila kay Ma'am Juan Relampagos Kapuyan o kay Mayor Jose Jo Relampagos, solba dayon. Ang ubang mga asosasyon mga kabida out sa panabo, maglisod o dugay maaksyonan. So swerte kayo ang panabo kay nakaangkon sila og mayor na generous og ang suporta pod ni Ma'am Juan na adayon. So nindot kayo. So munay giingon mga kabida na angayan jud na atong ipa expand palapdan ang serbisyong Relampagos aron ang ubang mga munisipyo, kasikbit nga siyudad o tibuok probinsya sa Davao del Norte makaangkon sa serbisyong na dalit o na dawat sa atong mga kaigsoonan dere siyudad sa Panabo. Munay giingon mga kabida, ang suporta sa atong mga kaigsoonan maugod na makatabang pohon aron ang serbisyong Relampagos mapalapdan sa tibuok nga probinsya. Og ako nga balikon mga kabida no, ang atong bisita karon ang presidente sa MATPA nga si Mr. Will Bujungan og mo kani ang cellphone number mga kabida ang 0924-3735-502 0924-3735-502 kung gusto ka mumusuroy dito sa iyahang association o dito sa barangay Mabunaw kay naaday tourist spot dito. So ako kabalo ana puhon ato nang bisitahon. Og mao ka to mga kabida ang kining ato programa mataga Biyernes ug Sabado nagkalaing-laing mga association president na naglangkob sa 76 ka mga association na naadiri karon sa lungsod sa Panabo, sa siyudad sa Panabo. O kada Biyernes ug Sabado ang atong makaigsuon ng mga presidente sa nagkadaiyang mga asosasyon may atong bisita. O muna'y atong arrangement karon diri sa atong programang Sayronta aron atong masayran unsa ang katikaran sa mga asosasyon nga naa karon diri sa lungsod sa Panabo. Og kuan pa no ka upat pa ka association ang atong nakiter diri sa atong programang Sayronta. So naapay 72 uhon. O muanay atong kuanon. Og muanay atong gihangyo kay mayor na patasan pa ang atong adlaw diri sa atong programang Sayronta aron before December mahurot na nato og bisita ang kining 76 ka mga association. Onya para naa pa round to. Kay mo report mangud ni sila mga kabida sa ilahang mga activities og mga gihimo nga mga kaayuhan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga asosasyon. Nindot kayo ba kay ang mga opisyalis ba kuan kay sila mulihok mo perform sa ilahang mga duties and responsibilities kay tungod ang mayor o ang executive secretary full support, makainggan nyo ba, makadasig
sa paghimo sa imuhang katungod, pag-perform sa imuhang responsibilidad. Okay mga kabida. Okay, nahinahinay nagkaupos ang atong orasan. Unay gyud mga kabida, kung adunay sinugdanan, naapod tay katapusan. O di lang matapos ni atong programa hangtod og mapuhon sa samang takna og samang istasyon og ato na pong makauban ang lain na pong presidente sa asosasyon diri sa Panabo. Fisher Fox sa punto og ma aga Fisher Fox. Okay mga kabida, wa na ba kita igong oras sa ngalan sa atong si Biyahanan DXOD Infinite FM 96.1 og sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Ros Bulpa, sa ngalan ni Engineer Wolfie Oreo og Mr. Bone, og sa ngalan ni Papa Kibs ang atong technical. Og kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick Boy, kininyo maayong hapon og dalaygon ang juice.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913 Octaviano Tailoring.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Atong ikon kay nga mulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar, magpa-check up kagayo sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha diha kay mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimak.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulusa sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong pamin kinsal matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.

0: Podcast hatod kanato sa Clydell Mix Herbs Food Supplement. Mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic ug chanka piedra extract. Giusa ug ginhimong kapsula. Clydell Mix Herbs Food Supplement. Dagbanan sa mga nagbalian.
1: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining punok sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Sugod karuadlaw, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
3: Iba!
2: Layas!
1: Ikaw lang akong hibugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: kag Angel o mga kapawartan, maayo nga pagpabida o lain na usap nga hugna. Hindi ako magkauban, Dr. Al Palma na usap. Alang niinig ato agatuluban doon. Alang sa pagpadayon, sa paghisgot sa mga butang, dunay kahibalog ka alam mahitungod sa tuang galawas. O ang paggamit yun sa tuang kasaligang kapsulang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Sa tuang Powertad Probio Capsule, kung gusto ta, nga kanuna himsog ang atong lawas o niya sigurado yun ta, nga balansi ang mga nutrisyon, masuportahan. O vitamins and minerals, uban pa nga mga properties, nga pagkapaligong yun sa tuang lawas. Kanunay ta nga kusgan, kanunay ta nga dunay yuta energy, o kanunay nga dunay magamit nga materyales sa tuang cellula. Sa tuang alawas o healthy ta overall, nagkinahanglan ta o kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Uli ang magka-Power 10, kining atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang bago na itong kapsula, hatag kinig kahupayan si mong lawas sa mga bigay nga mga party nga mga organs kung doon kay problema sa kidney, sa imuhang liver, sa imuhang lungs, sa imong utok, magka-Power 10 pancreas, gallbladder, baka ha? Kung unsa kasing-kasing ni mo magka-Power 10, doon na tayo solusyon ni Ana. Daku kay katabang kining atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kay while magka-Power 10, nagatuang kapsulang Power 10 Probio Capsule, adunay puno sa vitamins and minerals. Ang atuapod nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, adunay medicinal herbal properties nga kaya magka-Power 10 nga muayo sa grabe nga pagka-damage sa atuang cellula, sa atuang organs, sa atuang tissue, o sa atuang sistema sulod sa atuang lawas. Ayaw yun kalimot magka-Power 10 sa paggamit ni Ana nga atuang kapsula. O niya, usa sa matabangan magka-Power 10, kining gitawag nato nga problema sa tuang nga kasing-kasing, o sa niini kaning gitawag nga ischemic heart disease, o kanang gitawag nga kondisyon diin ang atuang mga ugat minggahi na tungod kay dunay mga pagbabag, dunay plaque build up o nabuo nga mga pagbabag gaming pilit diha sa ugat o bungbong diha sa tuang nga ugat padulong sa tuang nga kasing-kasing, hinungdan nga ang dugo magka-Power 10 nga maoy magdalag oxygen alon mabuhi og healthy kanunay atong heart. Dili na mag-function o maayo, magka-Power 10, dili na makaagig maayo, hinungdan nga anam-anam nga mga matay ang mga cellula, diha sa tuang nga kasing-kasing, unya duna na'y mga pag-atake. Kini nga pag-atake, magka-Power 10, sagad nagsugod kini sa plaque build-up, kanang kombinasyon sa tambok, kolesterol, calcium. Once nga magkuyog na siya, maunay mo pilit diha magka-Power 10 sa bungbong sa imong kasing-kasing, unya makapagamay na sa agianan sa dugo. Samtang mudako ang plaque or pagbabag, padulong sa imong heart, ang atua usab nga kasing-kasing, dunay na pagkakulang sa oxygen magka-Power 10 diha sa muscle tissue nato, diha sa tuang heart. O kung dunay mga plaque build up diha nga mahitabo magka-Power 10 diha sa imong ugat, kanang plaque, kanang mga substance nga nagtapok nga maoy nagbabag diha sa imong ugat, once nga mubuto na siya, may resulta na magka-Power 10 sa gitawag nga blood clot nga mauna na mubabag diha sa imong dugo nga dili na siya makaagi padulong sa imong heart mo na nga dunay gitawag nga atake sa kasing-kasing. Number one na siya nga hinugdan nga daghan kayo nagabatay kanon sa Pilipinas. Magkapahinabo ka na magka-Power 10 tungod sa kadaot sa mga cellula sa kasing-kasing, ang dugay nga sakit nga ischemia magka-Power 10, o kanang maglisod og agi nga tuang nga dugo tungod kay dunay problema nga tuang ugat. Kaanam-anam magka-Power 10 og kamatay aga tuang nga cellula sa tuang nga kasing-kasing. Ang atunya ang cellula magka-Power 10 kulang na sa energy. Unya nga tuang nga cellula magka-Power 10 acidic na kaayo, hinungdan nga maguba na ang gitawag nga membrane system sa tuang nga cellula. Unya duna na gitawag nga dysfunction ang tuang nga cellula. Once gani mga kaanam nagkamatay ang tuang nga cellula sa tuang heart, magkaanam usab og kawiken, magkaanam og kahinay ang atuang kasing-kasing, hangtod nga duna nay sakit unya mamatay ang atuang nga kasing-kasing, hinungdan nga duna natay gitawag nga heart failure unya heart disease na dayon. Mahinungdan nga atog yung atimanon ang atuang ugat padulong sa atuang nga kasing-kasing. Hinungdan nga duna kitay Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga dunay alingatong, usa may matabang dok sa alingatong nga naa sa Clay Gel Mix Herbs. Ang gamot magka-Power 10 sa alingatong nga naa diha sa tuang nga kapsula, aduna kini anti-angiogenic properties magka-Power 10 nga maoy mupugong sa abnormal nga pagtubo sa mga ugat diha sa dugo. Uli ang magka-Power 10, aduna siya properties nga magamit nimo alang sa problema sa kasing-kasing ug sa sirkulasyon sa dugo. Samtang ang sambag-sambag nga naa sa tuang nga kapsula, mutabang kini kay aduna kini cardioprotective ug anti-inflammatory ug antioxidant nga maoy manalipol magka-Power 10 sa ato ang kasing-kasing. Pagkatabang pagyud magkapawartan ang sambag-sambag alang sa pag-regulate sa blood pressure o lipid metabolism na hinungdan magkapawartan nga magkapalambo siya sa nitric oxide production alang sa niya na dili mamatay ang cells sa ato ang kasing-kasing. Samtang ang black garlic magkapawartan tungod kay fermented siya kay black man doon na siya'y cardioprotective or pagproteksyon sa ato ang kasing-kasing. Tungod kay doon na siya'y dato siya sa polyphenols magkapawartan nga maoy makaparelax sa ato ang ugat nga dili siya mugahi magkapawartan unya sayon nga makaagi ang ato ang gitawag nga dugo padulong sa ato ang kasing-kasing. Hingana ka din doon magkapawartan ang gitawag nga kapsulang clay gel mix herbs food supplement. Samtang kapawartan probiotic capsule, doon na siya'y spirulina, moringa magkapawartan o green barley nga mutabag magkapawartan nga dili mulapot ang ato ang dugo. Mulabnaw magkapawartan unya mas dali siyang makasulod diha sa ato ang ugat. Kung doon ay plaque build up ngaming pilit na diha sa bumbong sa tung kasing-kasing, makatabang ang ato ang powertan probiotic capsule tungod kay palabnawon ang dugo magkapawartan tungod sa mga sangkap nga nasa ato ang kapsulang powertan probiotic capsule. Bonding nga ato ang duha ka kapsula magkapawartan, magtinabangay ni silang duha. Aton sa diana gyud nga healthy ang ato ang ugat sa ato ang kasing-kasing. Kay kung healthy ang atong ugat padulong sa ato ang kasing-kasing, ang atong dugo sayon nga makaagi magkapawartan. Unya mo resulta magkapawartan sa pagkahimsog sa atong heart kanunay ug balikayan ang mga posible nga pag-atake sa ato ang kasing-kasing. Mao nang gagamit gyud kanunay ha, clay gel mix herbs food supplement ug sa ato ang powertan probiotic capsule kasaligan gyud na nga herbal nga kapsula ug food supplement. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahana. Dr. L. Palpamagayong kanilyo, lawas mo'y labong bahandi sa tanada at ugapigyan pinagi sa paggamit sa kasaligang clay gel mix herbs food supplement o sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay gel mix herbs food supplement.
2: Clay gel mix herbs food supplement.
1: Ang clay gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Na ay Chanca Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa mag-extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health o makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Claytel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.

0: Magandang paminaw, kamusta po si Bian sa Nuladig Radio, Nuladig Infinite Radio, maing hapon! Bakit nga ba mahal kita sa kapangutan ng mga palangga? Nga ikaw rin yung makatubag, ana. Maing hapon! Adlaong Biyernes. Dali aras adlaw, eh. It's Friday! Ting pahuway, ting pauli, ting banding sa pamilya. Basig lahi ang ulian ninyo, ha? Dapat ditugid mo muuli sa inyong asawa, sa inyong bana. Way labot ng inyong mga kaismiring hoy niya. May pagpaminaw! Mindanao, sa ato mga station karon, ang uban nag-atang na. Kaya nga itong sugilanon karon puno manis pagtulunan mga palangga. At ito'y masayaran, nindot ni maong sugilanon, usag ka babae nga itong sender karon. Maying hapon, Agusan del Sur. Ito mga naminaw karon sa pinakabago na itong Sibian, 102.3 Nulading Radio, Trento, Agusan del Sur. Naglandog-landog na sab. Text mo sa itong number 0912-521-4645. Aron nga mahibawaan na mo kung asa mo abot ang atong signal, mga palangga. Anhitag Trento, pwede mo dials 102.3. Pag abot ni mo San France, ang 100.1. O niya, dritso dayon sa Nuladig Infinite Radio Butuan City, 90.1. Bisag asa mo liso, mga palangga. Dinagid mo mabalaka. Dinagid mo mag-antos din, ha. Kay inig abli sa inyong mga radio, tinaw o klaro na, maski pa tinaw pa nato, aron mahimong maayo o padayon ang atong serbisyo diha kaniya. Hello sa ato mga pinalagatig paminaw nga karong mga orasa nagrelax-relax. Nagkapaniud to na siguro. Alaunan biya pod. Katawa pa magkapaniud to din, ha. Dapat maniud to kita. Tomorrow magid na matawag nga mo'y atong kuhunan, mga pinalangga, ha. Kaon kita. Di kita magpalabi o paapiktos mga problema. Di ta magpalabi o paapiktos mga stress. Mga stress nga mo hinuoy magkahatag o kabugat sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ibabaw ni kalibutan. Hello sa ito na mga naminaw sa 91.3 Nuladig Infinite Radio diha sa Valencia, Bukidnon. O sa tanan na yung mga pinalangga na itong tigpaminaw, atangi ang atong bagong program karong Monday magsugod 9 to 10. Morning chikahan. Niya muhatag ta og basta mag-text, unang maka-text na pulo ka buok, hataga na tog load, mga palangga, 500 pesos. Karong Monday mag-start na, ha. Atong ipadayon tong atong program nga Morning Chikahan. Kay naghan kay tag chikahan karon. Naghan kay tag tabian, mga palangga. Niya kung busy ta, atong papulihan ni Ate Ann. Kaya daghan na kayong program si Ate Ann, mga palangga. Maluoy na kay itaan, eh. Bitaw karong adlaw Lunes, wa pa nato gipahibaw nilang NM. Wa pa nato gipahibaw sa mga managers. Basta kay ako nang giunag pahibalo ninyo. Nga karong Monday 9 to 10 ang atong Morning Chikahan. Morning Chikahan! Atong tabian, mga palangga, nindot mo kining tabi, eh. Kabantay mo? Ito mahilig kayo bito mag-pickleball? Una-hunaan ninyo, mas daghan pang inyong tabi kaysa inyong hapak anang bulas pickleball. Modula o kausa, pagpahuway, grabing tinabiay yun. At manggod ko nun, eh, matod pa nila. Part manggod na nung lading sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nindot kay paminaw ni Mang Libak po dyan. Panlibak na. Ang atong tag 5,000 pesos andam na ba mo? At sa mga station na itong giauhag nga mag-send na sa mga labi na ni itong may visit sa itong mga stores, may adto sa itong mga sibyaan. Ang mga pangalan, ihatag na bigay itong ihatag ang tag 5,000 next week. Kaya daghan ang nag-follow up mga palangga. Nung lading asa naman tag 5,000, ato nang ihatag. Para guna ninyo. Hello sa ato mga pinalagating paminaw sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. 94.3 Nung Lading Infinite Radio. Hello sa ato mga palangga din ha. Hello ninyong tanan. Kumusta mamo deha? Nakapangutan na bagha sa nakapangutan na basab kasi mong kagalingon. Nga, bakit nga ba mahal kita? Kung sa Bisaya, pang anong mahal man di ka? Anong gihigugma man di ka? Ngawa mo takay pakin ako. Magay kakabaw mo hatag bisag bulak talas utut-utut. Bitaw mga pinalanggating paminaw. At tangin ninyo karon ang atong sugilano ang babayi ato sender. Usbon ako mga taga-Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nag-connect mo diha. Wa na palong ang atong kuryente diha. Okay lang ba atong signal? Wa ba'y pag-putol-putol? Kaysa ang studio mga palangga, wa pag-in ma-action niyo eh. Unta, maluoy na nako ang PLDT. Ilan na unta itong masulban eh. Munang dinhi pa ko sa... dinhi ko nag-live karon. Niya wa pa ta nag-live ron sa Facebook. Kay, you know na, na-busy ta, kadlaw na ko ng katog, niya dili ko gusto mo atubang ninyo nga, huwag ko magkapangandang. It's hard! Lisod na kay mga palangga, no? O nang tingog ra na ko inyong madungog karon. Mga naminaw karon, dihas North Cotabato, particularly dihas Kinapawan City, 107.9 Nulading Radio, Kinapawan City, 99.1 Nulading Radio, Digo City. Oga, syempre sa Nulading Radio, Baganan City, 90.3, 97.9 Nulading Radio, Aurora, Zamboanga del Sur, 88.7 Nulading Radio, Mulave. O sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio, diha sa Light FM Bukidnon, Light FM Panabo. Hello sa mga taga Surigao City. Ito mga guwapa nga mga sales lady din ha. Mga smiling face kayo. Dapat magiging nang mo smile kita. The way ta mo entertain sa ato mga customer. Atong smilean mga palangga. Matur pa. Smile nga pina-alive. Smile nga magdagkam. Lying sender, lying sugilanon, punos pagtulunan. Atong iandam atong recording din yung mga palangga. Aron ma-replay na to ni next week. Matag alas 7 sa gabi. 7 p.m. Monday to Thursday. Monday, Thursday, Saturday night. Ma-replay na itong atong live matag adlawng Lunes at sa Biyernes, 1 to 3 p.m. Atong Sairo na mga sugilanon, plaster muntanan, butaig, speaker, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Mats! Nauta man ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nig biler-biler ba? Sige, magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag Power 10 Probio Capsule ka.
3: Power 10? Kanagi na mention ni Nong Leding?
2: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
3: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
2: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
5: Introducing Clydel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clydel Mix Herbs Food Supplement.
5: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clydel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydel Mix Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clydel Mix Herbs.
7: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
8: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
7: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
9: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
10: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
11: Basic sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
12: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Ang itong sender o sa kababayeng nagdaas sa pangalan nga Chloe. Nagpuyo kini sa usas mga dapit sakop sa Surigao del Norte. Maayong pagpaminaw sa atong mga palangga diha sa may Surigao del Norte. Ang atong sender mga pinalagatig paminaw. Pagidaron kini o 36 anyos. Kini iyang kaagi. Iyang gisaysay kabahin sa mga panghitabo ni atong panahon nga misulod siya sa natad sa gugma. Ato ni Maseran karon taon daon. Apan sa dili pa, ang Power 10 Probio Capsule i-maintain na ito ni 30 minutes sa dili patamukaon. Dunay 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pa. The best ang Power 10 Probio Capsule. Tungod sa kaepektibo, tungod sa kagarantisado niya. Magkatabang kay ining Power 10 especially sa atong mga pinalanggang tigpaminaw nga dunay mga gibati sa lawas especially ni atong diabetic diara magid magsugod ang daghang balati ano niya. Mao nang atong ampingan ang atong lawas kun mahimo likayan nato ng mga pagkaon nga makadaot sa tanang organs sa atong lawas, makadaot, makahatag og musamot sa atong magkasamot sa atong mga gipangbati. Likayan nato ng sobrang tambok, sobrang tamis, sobrang parat. Unya maintain sa Power 10 Probio Capsule. Magatabang sa paghili sa mga bad cholesterol sa atong lawas, sa pagnormal sa atong sugar level, sa atong BP, ingon man mutabang aron mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Magatabang sa Power 10 Probio Capsule sa paghilis sa mga tumor cysts, bukol-bukol nga nasa atong lawas. Munang imna ang Power 10 30 minutes sa dili ka pamukaon. Isabay ang atong pinakabag-ong kapsula. Pwedeng Clagel Mixed Herbs Food Supplement. The best of kainik kay mga herbs, good mga palangga nga giusa. Nindot ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Kay dili basta-basta ang mga sangkap nga na niya. Ang alingatong, serpentina, sambag-sambag, nasay black garlic. Nindot niya kimutaba magud siya mga palangga. Kuno galing natay mga kidney stone, doon natay mga gibati sa atong lawas nga medyo lala na, makatabang ang atong Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Mutabang sab siya sa pagkontrol sa atong sugar level, makatabang siya sa pag-supply o good bacteria sa atong lawas. Ingon man, ang black garlic nga na niya pagkanindot kayo mutabang sa pagkontrol sa atong blood pressure. Ingon man, nindot nga tulog nimo, condition kayo. Ang mga sangkap nga na niya, kanang black garlic, alingatong, tsangka piedra extract, sambag-sambag, serpentina, dako kayo katabang sa atong lawas. Mutabang sa alang na itong dunay mga arthritis, mga panakit-sakit. Ingon man, gatong mga palangga nato nga constipated. Sulay ang atong pinagkabagong Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Pinaka-epektibo, gibansagan siyang dangpanan sa mga nagbalatian. Ikaw na nasab, syempre, ang atong gibansagan pinagkalami nga coffee, Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kung kalami ang hisgutan, din hinata sa Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami manggod siya nga coffee. Kanang inigya, inom ni mo mga palangga sa Clagel Coffee Mix, imong matagamtam ang kalami nga kanang matagbaw ka. O niya, magkaayo manggod na si mong lawas. Ang mga sangkap nga na niya, kanang Clagel Coffee Mix, healthy coffee man, kanang malunggay, chia, mo na yung main ingredients niya, daghang pang naka-powder niya. O nang sa imong pag-inom, natagbaw ka na, naayo pagyud ka. Yan yung Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kauban ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kapsula nga mo'y tubag. Kuno galing luya ang atong lawas kanunay, ayaw pasagding imong lawas, labi na kung hago kay kastrabaho. Maintain kanunay. Jassy Vitamin C, affordable ramakena. Nanginahanglan yun ang atong lawas ng Jassy mga palangga. Ang Jassy Vitamin C Plus Zinc, mutabang siya sa paghatag may katulugon, nindot nga kondisyon sa atong paminsar, dili ta dali mo surrender sa trabaho, mas makalahutay ta. Munang advantage alang nato kung mag-maintain ta si Jossie Vitamin C plus Zinc. Tingon man ang nula ding essential oil, haplas nga humot nga manutsut sa itong kauran kaugatan. Haplas na mo ang nula ding essential oil, in haplas ni mo manuhot-suhot na sa imong kauran kaugatan nga ma-feel gini mo ang karindot. Humot manggod siya nga haplas nula ding essential oil. Paminawa ninyo. Kauban, syempre, ang atong clay gel soap, pangpahamis sa naong, pangpakinis sa kutis. Kutis artista, kutis porcelana kung mag-maintain ka sa clay gel papaya. Katong itong daghang mga pimples sa naong. Ingon man, katong doon ay daghang mga talumtom, nagmala nga kapanitan. Ang nakarindot sa clay gel magod kaputi nga mubagay ni mo. Na may kaputi good nga, wala maangay ba? Kuti ka imong naong pero ang imong bukton, ang imong liog itom. Dili na siya maay nga pagkaputi. Ang clay gel papaya, kaputi nga mubagay ni mo. Kung yung manabon mo, apila lang po ninyong liog ninyo. Kaputi nga mubagay ninyo niya, blooming mo kanunay lang taon mo. Na mag-clay gel papaya soap o ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Patuloy inyong mata. Aro maproteksyon na na. Sige lang magtutok sa inyong mga cellphone. Sige lang mo o painit din ha. Namo sa field kanunay. Di magiging malikayan. Abog pagyod. Pollution. Muna nang inahanglan ang atong mata o Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang bromide multivitamins ha, testingin na ninyo para sa inyong mga kids 1 to 12 years old. Bulit ka ng bromide para sa inyong mga anak, mga palangga, labi na mga bata nga hina sa klase, mga bata nga pugsunon o kaon, tagdugay kay matulog, unya diyo-diyo sakit. I-bromide na ninyo. Dako kay kahimuan, makapabright, makapataas, makapaganas kaon, ganas tulog. Gromate multivitamins. Ato na hatagan og pagtagad maug sugilanon. Sugilanon sa usa ko bay si Chloe ni taga Surigao del Norte atong Siron abaong sugilanon. Ang atong pinakomot nga perfume spray ninyo hangtod 24 oras magpabili ng komot sa iyong mga sinina.
1: Handumanan sa

Uy, nakatulog naman na iko. Asa naman ni Dapita? Wala! Nilapas na ko. Patayagid ko, ani. Nakatulog pong gudi ko maayo. Excuse me, conductor. Excuse me.

0: Sige, may problema. Basta mudumdum na ubayad, ha? Kay, kininga mo, ha? Ruling-ruling na yun, eh. Kung di mo bayad, di namin makapangumpran, eh. Sige, salamat. Palihog ko na, abe. Palihog kong pasal na itong sentral. Itong mga ginipak na. Arma display. Ay, busy buntag pa. Salamat kay Ginoo. Naka-recover to me din istin. Uy! Inday?
1: Tiyo, ay buntag.
0: Uy! Chloe, ko! Ganihar ka deng barong?
1: Busy mangkod ka. Pamaligya ganiha, tiyo. Nagpaabot ko nga, dili ka ng busy.
0: Uy! Pastila na.
1: Amin ko, tiyo.
0: Ay, kaloyan kas Diyos. Nasalaag ka, manggod.
1: May undang ko. Og nanangid ko nilang papa nga. Muanhi din sa Davao. Basin ko, madawat ko. Matrabaho lang una.
0: Ah, mo ba? Abi man ako ni-graduate ka na. Di ba kamura batch ni Dejanes?
1: Oo, tiyo.
0: Graduating naman ko siya.
1: Sige, magkukog undang, tiyo.
0: Ay, mao ba? Dali. Dayo na diskusi na. Nakaon ka na ba?
1: Wala pa, tiyo.
0: Ay, sige. Magpapalit na lang taglitsyon, manok. Day! Day, na akong pag-umangkon, day!

0: Porgi na mo ma-offer mo dahi. Mag-stay lang ka din is mo ah. Then mag-apply ka kay. Disunod mo sa diya ka na ko pa tindahon. Pila na main tao ay income ana. Unya, usap pa. Di mo din makatag sa itong sweldo ni mo.
1: Okay ro, oy, tiyo. Dako na kay tabang na ko nga papuyon ko ninyo din eh.
0: Sige, oh. Kung sa'y mga kinahanglan, tamay motor rin ha. Imong igagaw, pwede sa mga pamalihugan ni mo.
1: Sige, tiyo. Dako na kay nagtabang na ko. Tiyo.
0: Oh.
1: Muhang niyon ta ko. Tiyo, ang akong kwarta, igo rekyut na ko nga napliti pa doon din ni.
0: So, na kay pang process-process, pang titiplite. Sige, sige, huwag problema. Ako na'y bahala.

0: Mientras nga di pa ka makasodo niya, ay lang gayon ka uaw ha. O di pa gayon ka makasodo trabaho, pwede magtabang-tabang na lang kas tindahan.
1: Maningkamot ko tiyo nga madawat ko.
0: Dala, sige. Oh, nayawi, hatag dito ni Glenn. Naamon to din ha. Pwede ito mas kusugo. Aron nga, dili sayang ang adlaw. Oh, oh, yeah, 2,000 oh.
1: Tiyo, salamat, Ani. Tako na kainig tabang.

Nung lading, nadawat rabia po't ko. Labihang lisura, Gert. Maunang dili pwede nga wala nalang mihimoon. Mauto nga, sa ka-department store sa Davao City, dito ko nahimong sales lady. O kanya,

0: Ang importante nga, nakuha niya na ako akong first na sweldo. Lipay inton kaayo sila, silang mama, nga nadawat nila akong ipada.
1: Uy, Happy?
0: Salamat ha.
1: Salamat sa insa?
0: Gikuyogan ko nimo. Og day, lipay kay silang mama nga gipadana ko nila ang akong first nga sweldo.
1: Maay hinoon. Buotan git ka nga bata ba? Money dapat. Magunaw na gits pamilya. Naay customer oh. Hello sir. Good morning.
2: Good morning. Pwede mamalihog?
1: Sure. Ikaw pa? Dugay man kang nakabalik din ni sir. Sir? Lahit mong gudimang gilantaw?
2: Doon na mo yung bagong tindera lagi.
1: Chloe? Si Sir Ronald? Mani atong regular customer din eh.
0: Hello, sir.
2: Hello. Maayo kay daghan mo din eh.
1: Nag-need pa gani, sir. Basig na ako'y ma-recommend.
2: Sige lang. Ipasig na ako'y makita. Di lang po kung magpataka o recommend. Pasin niya kung dili magustuhan siyong amo. Ako'y mabasol.
1: Basta ikaw, sir, oy. Sigurado na. Wait, ay na, sir, ha? Kaya kuwaon to na akong tela nga imang kinahanglan. Magpatahi na sa mong uniform, sir?
2: Maulagi. Mas tindot nga nalamoy tailoring din nga sakto. Aron nga din ko magpalit og tela. Kamula sa imo tahi.
1: Maulagi na plano ni sir pero wala pa karon. Excuse me, sir. Katong imang gi-order, di ba?
2: Katong yapon parehas color sa una. Itong gipalit ako din eh.
1: Okay. Excuse, sir.
2: Miss?
0: Yes?
2: Taga-asa ka?
0: Taga-Salikao del Norte.
2: Uy, layo magiging kagigikanan day. Wala po kong makaanda ng lugar ah.
0: Mao ba, sir?
2: Yes. Gusto ko magka-visit din ha. Daghang mga laganan, di ba? Nindot ang inyong mga beach na.
0: Yes, sir. Basta wala lay bagyo.
2: Oo, lagi. Kay basta bagyo, no? Grabe pong lisuran na.
0: Tinuot kit ka, sir.
2: Okay lang bang makatag kong snacks ninyo?
0: Sir, wala rin ba nag-i-alaw na mo din ni?
2: Nanad na ng inyong amo. Kay bawa na yung kauban. Maghatag lang kong snacks o... Og mapon, na ako'y balikan din eh. Katorga po na kong tuyo.
0: Na ako'y business, sir.
2: Naiginagmay. Pero, medyo hinay na sab karon. Dili pareha sa una.
0: Okay.
2: Salamat ah. Nga, nagkailat ang doha. Welcome kayo din sa among lugar. Ugunta, mas magdugay ka pa.
0: Thank you, kayo, sir.
1: Sir, okay na. Naano, sir, oh?
2: Sige, ako lang isyuhan og cheque ang pila akong bayro nun din niya.
1: Ikaw bahala, sir. Marek, seryoso ka inyong topic ba?
2: Wa, namataan na lang ko kung tagasas siya.
1: Mao ba?
2: Og, magpapalit ko snacks.
1: Wow! Makinikinahan ako ni Mr. Ronald!

nung lading sa ka-regular customer na mo dito, si Ronald. Pare-parehal may pangidaron, pero mas lamang lang siya. Mas nakaangat ang ilang kanang mas komportable ang iyang pagpuyo. Nasuod na ko siya. Pinaagisab sa ako mga kauban. Kaya lagi regular customer. Matong miabot na sa point nga, libreho na miniya, libreho ni kaniya. Hangtod nga, o sa kapanahon, diyang nakita kaniya na ako'y gipalit at to, balde off to na ako nung ladin.

0: Ay, di ka naman mamansin.
1: Oh, Sir Ronald, ikaw munday na. Sorry. Wala kumakaila dayon.
0: Okay lang. Asa ka?
1: Day off manggod. Namalit lang. Para konsumo.
0: Okay. Isulti ko lang nimo. Sayang manggod. Nakoy kaila. May bago silang branch ni sa Davao. Basin gusto ka mo trabaho?
1: Sir, wala ako kauman. College level lang.
0: Okay ra. Madawat ka rin nila. Basta computer literate ka lang. Kabalo ka lang sa mga basics sa computer. Pwede ka madawat. Mas dako ang sweldo. O, nindot sab. Kay medyo social ang dating. Nindot mo lang office nini.
1: Sir, kung imo kong tabangan nga makasodi na, utang na ko ni mo ka na. Dawaton yun na ko na nga offer.
0: Sige, akong tawagan ha. Akong friend. Usas mga tag-iya niya na. Wait, akong i-dial yung number. Feedback ko dahil ni mo.

Nung lading, nabalhin ko, tungod sa tabang, na itong among regular customer, nga si Sir Ronald. Lipay sab ko, kay times to good, ang akong sweldo dito sa maong department store. Kay medyo bago lang nga, company, ngayon itong tungora nung lading, mas ilang gihatagan o dakong pagtagat ang mga bagong empleyado nila. Kay paspas mangkod kaayo ang pagdako sa mga kumpanya. Motong nahimo na kong utang kabubuton. Ngayon ni Sir Ronald akong pagsulot niya itong maong kumpanya. O, nalipay sa ang akong maginikanan, syempre. Kidako-dako na akong mapadala nila.

0: Buusa mo ni day.
1: Diyan na tiyo. Para palit o konsumo o para bugas.
0: Uy, dako naman kayo. Eh, yun o eh. Magpadapa kasi niyo. Wala na yung mabili niyo mo.
1: Okay, Ratio. Mapasalamatan sa kaayo ko nga. Inyo kong gipadayon din ni. Inyo kong gipapuyo.
0: Ah, sige ka magpasalamat. Uy, okay ra na. Pamilya ko't ka. Busosong pagumangkon.
1: Lagi, Tiyo, pero kinanglan man ko't nga magpaduol ko dito sa akong trabahoan.
0: Buti po sa buti mo nga.
1: Muhawa na ko din ni. Eh.
0: Uy, buhawa na ka din ni? Eh? Dahil basi baya, wag nakasulti mi ni mo. Unsa ha? Basi, dami napakita ni mong di maayo. Namuruhan ka na mo. Muna muhawa ka din ni.
1: Eh. Wala, Tiyo. Si Tiya sab maayo-kayo. Ug ako mga igagaw. Wala may angay kabalakan. Kini akong pag hawa din ni. Eh. Dili ni ngon nga negative. Kundi li para ni sa akong trabaho. Okay?
0: Ay, mabalaka na masabtaw eh. Pero siguro abi ha? Nga, maayo ng imong balhinan.
1: Wala problema, Tiyo. Okay, survey naman sab na ako.
0: Ayaw na lang dayo hatag.
1: Di na, Tiyo. Usbon ko. Salamat.

0: देखा ना पुत्र बहुत उनकरण kaya raman sa ako lang yung hinahina yun. Sir Ronald?
1: Hello, busy man.
0: Ah, naalagi ka, sir.
1: May bisita ko. Namugodin yung boss din ha. Kung friend.
0: Mao ba? Sir Ronald, pasensya na. Wala na kayo kung makapakita niyo mo.
1: Sabot ko na yan ha.
0: Sir, happy kayo ko. Nginaabot ko din eh. Huwag ka na kumikanin mo.
1: Sige, kaingon ko na. Basta doon alam ko'y matabang. Ilabi na ni mo. Huwag sa iyong mga kaubanan dito sa tindahan nga kung bisitahon. Di na ko naihikaw ninyo. Kung makahatag lag tabang diha. Yan ninyo. Makahatag huwag mayong future. Ilabi na nga sa most mga breadwinner sa inyo.
0: Maayogit kayo ka, sir.
1: Oh, unya, basin kon dili ka busy. Wala mo kuy lakaw. Gusto ko maka kachika-chika ba? Mga ondas ko, 5 PM, out na mo din di ba?
0: Yes, sir. Sige. Muamot lampot ko, sir.
1: Ayaw na, uy. Ako mo'y nag-invite. So, ako dapat ang mulibre niya na.
0: Sige sir, thank you.
1: Oh, eto na ko. Good luck.
0: Grabe si Sir Ronald. Dili basta-basta yung mga friend. Imagine, sa mga tagiyan niya akong gitrabahoan. Di po di ko basta-basta og backer. Munang unya. Muato ko sa iyong invitation.

0: Selamat.
1: Oh, pagkaon pa.
2: Sir, na mo ko ni wine.
1: Kamayra ang alcohol niya na. Naanad lang ko nga pag-inom mo gamay. Ikaw, pagbabae lang na. Oh, butangan ako yung baso ha. Abi mo, siguro mo ni naanda na mo. Nga kung doon ay ka-istorya, libi na akong magkaon, dili pwede nga wala miim nun.
2: Mao ba, sir?
1: Yes. O, pohon, kung ma-realize na akong mga plano, pwede nga kuhaon, di ka. O, medyo taas-taas pa ang akong ihatag ni mga rate. Tinood.
2: sir?
1: Tinood akong giingon ni mo. Wala ko nag-joke.
2: Ang grabe man siya makatungab sa ilim nun, oy. Palahubok siguro ni Tohana.
1: Chloe, nalagbagi sulti?
2: Wala, sir. Okay, sir. Dili lang po kayo na ako dagahan nun.
1: Wala problema. Importante nga matilawani mo ka na. Lami ba?
2: Okay raman.
1: Bitaw, gi-invite ka din eh. Kay, gusto ko kay istorya. O gabi mo, sukat-sukat nga, nagkailatan daw ah. Ambot, kanuli ka mawas muna-una.
2: Oh.
1: Ibaw ka, kining wine nga, itong giinom ka ron. Tuyo na ko nis magpalit. Siguro, money nga kung kuwang, paula ko musultis tinood. Kining ilim nun, money makatabang na ako nga masulti na ako kung unsay nasa kong kasing-kasing. Chloe, gusto ko nimo. Yes. Wala ko na hubog, ha? Inom lang ko gamay. Basta, gusto tika. First nga, nakita tika dito sa mga trabahoan. Ito nga time. Daw, dili na ko masabdan akong ibati para nimo. I love you. Ugunta. Imo daw ato akong gugma. Nakaagi na ko ka relasyon. Tulo na ka babaeng may agis kong kinabuhi. Tanan, failure. Tanan na sakitan ko. Maung dugay-dugay ko misulod pagbalik sa natad sa gugma. Sigurado. Nagkaroon dili na may mong failure ang akong gugma di animo. Kana, kunin mo kong sugton.
2: Sir Ronald, nakukutang kababoto ni mo. Pero pwede ba hatagi kong ikong panahon sa paghuna-huna?
1: Yes. Magpaabot.

Nung lading, tungod sa maayo lang nga, kinaiyang ang ipakita din ni Nako, ni Ronald. Nakaingon ko nga, basig siya na sa pampara Nako. Motong, nasugot na ko siya. 1 week lang sa pagpanguyap niya. Dili ko gustong madismaya. Kalagi doon ako'y utang kabuto niya. Laktod nga pagka-istorya nung lating. Nag-uyap ni Ronald. Happy ko, tungod kay mapinanggaon siya.

0: Talaga ko confirm, dai.
1: Okay na na, uy. Thank you.
0: Uy, chika to be?
1: Onsa?
0: Onsa-onsa ka dyan. Uy, muray kikang nakadaog og luto ba?
1: Pwede pang dili na ito na isagutan. Nga naman, nabaki na balitaan.
0: Ako pa, taas kini akong antina. Wa gini sabod. Tanang mga kasikas din sa office. Hibaw ko. Suod ko't mini boss. O di ay. Duna ka na di ay. Uy, giyon sa ni mo sa Ronald. Imong gilumay, no?
1: Simba ko ka dyan, uy. Taka mo yung taon kag istorya din na.
0: Yes.
1: Alang-alang,
0: nag-uyab good mo.
1: Nailado na gudai, no?
0: Yes naman. Smile-smile kita si boss, nga nahibaw. Friend good sila. O siya sab ang nag-backer ni mo, nga makasulo din hi. Maong lakas kay ka.
1: Mau ba?
0: Sige, uy. Okay naman ka ni. Salamat sa chika, ha?
1: Tabian na kinin bayuta, uy. Wagi istorya din ni nga. Dili niya may baluan. Nagingon ra ba to si Ronald nga? Dadun ko niya dito sa ila. Ipaila ko niya si Emperance. Dili ka uaw.

0: Dali na, ini ka ulaw.
1: Dali na din eh.
2: May buntag, Lolo Nald.
1: May buntag, tay.
2: Oh, muna na.
1: Ah, o tay, si Chloe. Ah, Chloe. Ang among karaan nga driver din eh. Si Tatay Pablo.
3: Ah, hello, Tatay.
2: Hello, welcome din eh. Wa para ba ni lakaw pa to silang madam? Basig, undi pa to.
1: Amo ba? Amo lang taga-tigaron.
2: Ay, sige na, napunto ko ng taon-taon. Oh, murag na, ana.
1: Ah, mayoy naman.
2: Oh, dali, susunod lang mo din eh, dong. Kaya, ako sa itong ablihan itong gate dito.
1: Huwag problema, ako lay abli din na. Tay, ablihan nito ang gate para makasunod na silang mami.

0: Me, si Chloe.
1: Ayaw o nag-amin.
0: Oh.
1: Sorry, ma'am. Lingko, diha ka lang. Relax.
0: Oh, nagkauna ba mo? Magdungan lang siguro tami.
1: Busy pas daddy ni mo. At tuwalaw niya sa kwarto. Kaya wa matoy tingog-tingog na siguro yung problema. Og, kamo nalay pangaon-una.
0: May si Chloe.
1: Nakita bitaw ko. Mahimo ba? Di ni mo ibalik-balik sa pagpailan ako. Kailan ako, ana? Kipailan na ni mo.
2: Grabe, hindi foot magit nga makatutok.
1: Sige, diya na mo.
0: Chloe, pasensya ka na.
2: Dili na siguro tamo tiwas o kaon din ni. Makita na ako o ma-feel na ako nga. Dili ko belong din ni Ronald. Kahibaw ko nga.
0: Sorry na ako yung mga ipasensya. Doon nila yung problema silang mami. Doon nila yung problema sila mong nung nato yung reaksyon.
2: Sige na. Mula ka una ito, okay?
0: Sige.

0: Please, Chloe. Ayun ko bumuli. Sorry nga, nadalati ka nga to. Nawala sa mood silang mami.
1: Tungod kay Lily, Lily taka level. Ordinaryo lang kong empleyado. Wala ko'y degree. Nasabtan ako. Nga. Wala sila i-gusto na ako.
0: Paminaw, gusto di ka. Mahal di ka. I love you so much. Please, paminaw. Ako'y paminawa. Bisagin si mababag sa tong relasyon doha. Ang importante nga kita na kay Gugmay. Oh. Chloe, I love you.
1: Ronald. Ronald.

Nung lading wala naging kumibalik sa ila. Klaro kayong wala ko magustuhin sa iya mga ginikanan. Adinahan mangkot sila. Ako in town. Anak sa pobre. Naningkamot. Pero bisan pa man kipadayo na mo ang among relasyon doha. Ni Ronald, tungod kay love na ko siya. Nung lading nagpadayon ang among relasyon, pero dili na kumusugot ni Delon ko niya dito sa ila. O sa pagpanglikit sa mga buhan.

0: Na pamanday ko doon na pekinanglan ako i-follow up. Uy! Iyon na pa. Kato ng client na mo. Ako na lang doon. Umigyanik kay nakita na ako. Di na kumuata sa ila. Excuse me, sir.
1: Oh, si at... Ma'am Chloe?
0: Yes, ako, sir. Sir, doon na lang ko ipapirmahan.
1: Oh, sige. Ano na utsa ka din eh?
0: Naalang ko ikipalit, sir. Nakita mong guti kami na ako sakyanan.
1: Sige. Oh. Nay, dito diri lang sa kiran. Masama na ako mga pirmahanan.
0: Daghani, sir. Katuning mga savings deposit ni mo, wala pa mong gusto makumpleto tanan.
1: Sige, be. Oh.
0: Sir. Maayos, sir, kay naabot ka din ni Karon.
1: Dalagoy gihapit dito. Mudritso nang tago. May gani kay gitawag ko ni mo.
0: Kanak na, sir. Diara.
1: Sige.
0: Thank you, sir, ha?
1: Wala problema, Ma'am Chloe. Kuno galing. Nagkinahanglan ka o para pa kayo kinahanglan papirmahan or unsa. Dahil ko'y calling card o.
0: Thank you, kaayo, ha, sir.
1: Wala problema. Oh, ito na lang tika.
0: Ayun na, sir, oy.
1: Sige na. Muagi man ko dito sa office ninyo. Aron nga din ikaw manakayan pa.
0: Okay man ka, sir.
1: Okay kayo. Dala. Sakay.
0: Sige, sir.
1: Pag seatbelt lang.
0: Okay, sir.

0: Maihuna ni Sir Uy. Gitagaan po ko niya og tip. Dili unta ko modawat. Gipugos mangket. Magpalito na ako og snacks. Gutom na. At mubalik ko sa office. Bago din din eh. Lami ko na kaining ilang mga pagkaon din eh. Magkatilaw na kit ko. Magpaspas ko.
1: Chloe!
0: Ma'am?
1: Time pa una.
0: Mami ni Ronald. Ma'am?
1: Busy ka? Makikistorya ko ni mo. Okay lang ba?
0: Sige ma'am. Wala problema.
1: Maayo hinoon. Sunod na ko.
0: Kung sa kay tuyo ano niya. Basta, masunod ko nga ito niya.

0: Lingkod o na. Basig na tingala ka, nyawa ko'y maing buot ni mo. Oh, ang nasa mong hunahuna nga mata pobre mi nga mga ginikanan ni Ronald. Siguro, maunay imong nahunahuna o nakita na mo. Pero gusto ko lang ipahibaw ni mo. Ipakita ni mo ni mga hulagway. Oh. Naapa o. O sa ka-album ni. Mauna hinungdan. Gawa ko'y maing buot. Kamakikatubang ni mo. Dakong minyo si Ronald. Minyo og donay mga anak. Suod na mo ang iyang asawa. Doon nalay di pagsinabtanay. Pero dili sa punto. Ngalawa ng iyang pagkaminyo. Karon, kay nahitapik as iyang kinabuhi. Nagpasabot. Nga kabit ka lang niya. Kabit ka lang. Ogwa kay katungod ni Ronald. Oh, basig na pa kay wa makita din ha. Og nahuman ha, pwede na kumulakaw. Isip mga ginikanan, dili mi gusto nga itolerate lang kung unsay himuon o desisyon sa among anak. Excuse me.
1: Liyos ko. Minyo sa Ronald. Doon mga anak. Doon ay mga anak si Ronald. Kipagkita pa ko sa ka-album. Nagkasal sila yung doha. Ano man, Ronald. Ngayon mo makugi, gitripan.

0: Pwede di ba, Chloe? Chloe, magsulti o na, ta?
1: Ang sabi ito'y sultian. May amin ka na. Ang aminiyo ka.
0: Time pa, una, mag-explain ko.
1: Hawa na explanation. Hawa na. Ikaw na lang yung baho ko. Oh, kabit lang ko ni mo. Kabit lang ko ni mo.
0: Yes. Sayup ko. Pero mahal ti ka.
1: Ano? Na kay mga anak.
0: Wala na. Gisulti na ko ni mo, di ba? Failure. Ang among panag-uban doha.
1: Ang imong giingon nga, uyab lang mo. Wa kami ingon nga minyo.
0: Nagbinuang na siya sa mong relasyon. Doon na nasilain.
1: Pero minyo ka. Hagmis mo ang imong mami, nakikistorya na ako. Kamasalbad pag inyong problema.
0: Chloe.
1: No.
0: Chloe, paminaw. Mahal ti ka. Sige. Kung gusto ka, apaso na ko sa Manila. I-process na mong annulment. I-prove na ko ni mo nga wala na mi. Kung doon ako'y nahimong sayop, siguro ka nang kasalang mi. Pero ang tinuod, wala ti ka binuangi.
1: Ibinuangin ka ni mo. Kasi na kumutuon ni mo.
0: Chloe?
1: Kasi na kumutuon ni mo. Yes, nakatabang ka na ako. Imo kong gitabangan, pero imasap kong ipasakitan. Sayod ka? Kaingon ko nga. Tungod lang ba kaingon ani ko?
0: Please. Dili ka na tinood na si Mona una. Sige na.
1: Ikaw gunit eh.
0: Chloe! Chloe!

Nang lading mihawa ko, dito sa akong gitrabahoan. Ngita ko glain. Tungod kinili ko gusto nga, mo-visit pa siya na ako, magkita pa mi. Igo na. Nga nahibaw ko nga, giminoangan lang kaniya. Nung lading nadawat, masip ko dahil, o kaniya.

0: taman sa akong kinabuhi. Kagit bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video makikyo, Pastor.
1: Maoba.
0: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa kwan, si Butikap.
1: Okay.
0: Anto, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nabuto, Pastor. So, huwag mo kaurot na, may di ka buwang huwag itong. Nabuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyar, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon tag tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Indang de Pedro, agalo e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
5: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
0: Lupong na wala din naga sa kasa balay basa ta sa kwarto. Dayo wala siya. Dako bato ang bato din mo ron pastor. Una pastor wala ni. Pare ko din. Isu sa ron nga karwa. Tuig pumoto dito do. Pare to gima. Sampira palita kung dato sa imbis sa Vera Puentes. Di mo tiprita sa zona. Pare to wala ko. Napulo ka mo. Ako ipainaw sa iya. Lima ka mo. Di sa di makausa din na makausa na kirbala.
1: Oo.
0: Natihala, Pastor. Pagka uman ako ipainom siya, Pastor, tujuti ko. Tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Nalingkong na, Pastor. Nakalingkong na. Ako gigamit sa akong pamilya. Tanan yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, Pastor.
1: So, ano, salamat yun.
0: Pastor, ako tipo, lugay tipo minahan sa imo programa, Pastor.
1: Maayo,
6: you're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naon sawa ko eh. Kanit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labad pag hindi ako guho.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Morning, Pastor. Kumadrog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
5: Pailay sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Kung si

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag. Aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ito magkakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme po sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Start working like Bali.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high,
8: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Back. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Indang de Pedro, Tagalog sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: So, praise God. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yon sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko atong natay nga na ay kuan sa akong matris nay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tayo kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kaya mong trabaho na lagi ko kaya tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa akong ipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahe. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga mupalit na lang kong bigimag sa hinahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidjima kung unsa akong bakayon.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, wa to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga, mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, tuluritugan. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon, kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapin ako lading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa ng kapitay? Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog, og mupa kusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
3: Maong ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na sa puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay paguli ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimak. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimak yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, hihupa akong dugo. Tapos pag tulog adlaw, gikan ka rin tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di maya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So masalamat po po Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun igsoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok Pilitri, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong baon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
1: Clay Gel Coffee Mix.
3: Lupong na nga na din nagasaga sa balay basa na sa kwarto. Ilayo nga na siya. Dako, bato akong bato din na maurang pastor. Una-una pastor, wala rin eh. Palito din. Isuusa ko nga nagkaluwa. Pumoto dito doon. Palito, jima. Isang bina palita kung nalito sa bina puwintis. Di amang di palita pa sa una. Palito nga na ako. Napulo kabog. Ako ipain na sa jima kabog. Di makausa din na makausa na. Irbala. Natihala, pastor. Pagkauman ako ibay naman siya, pastor. Duty ko. Tingala ko pag-uri ang last year, pastor. Lingkod na, pastor. Kakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya. Tanarang yun. Sa akong sabay tabo. Sa akong sinamoy mga sakit. Yeah, praise God. To the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, pastor.
4: So, ano, salamat yun.
3: Pastor, ako tipo, lugay tipo paminaw sa iyo, program, pastor.
4: Maayo, maayo.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanang sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
5: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
4: Bali, 10 ka kapsul may epekto to na, hantod continuous ko nagainom. Akong giyauhag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila ano yung maong product, Mega C, Mega Pure, o Mega Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.